0: sigurado gidi madakpan ka at iiyo imong katapatan eh.
1: Okay.
2: Badya.
0: Yapil ni sa mga multa. May isyuan kag citation ticket. Ato sa ano na nung kaditali? Kawa ba na ito karoon? Sige, Tropang Philip Oligario. Katropang Philip, imo na.
3: Live report.
0: Yes, Katropang Philip.
4: Katropang Romelo, Katropang Chris, tama ang inyong hikaingon. Maugyon ang tumong sa sangguniang panglungsod nga nung ipasa sa lokal nga panggamhanan ang mando sa Public Safety Office ang pakalabutan sa pagbawal sa mga tricycle o motorsiklo dinhi sa Mabuhay Underpass aron nga mahimuan og balaod og mapaklaro sa katawhan unsa ang mamahimong rules and regulation o gang mamahimong mahitabo no sa mga tricycle o motorsiklo ugaling musupak sa pag-agi ani na sa Pit ka Mabuhay Underpass. Ni mga niaging adlaw human kini nga formal nga giabihan ni DPWH Secretary Vince Dizon sa publiko, gibawal dayon sa Public Safety Office sa mga tricycle o motorsiklo na sa ilahang gisaysay nga mga pahayag, igabot niyang sa nasampit nga buhatan nga alang sa kaluwasan sa tanan, hinungdan nga bawal ang mga tricycle o motorsiklo. Pero human nga giabrihan, nakabantay ang ato ang mga taga-jansan, ang pipila sa mga taga-jansan, na doon nagyapoy pipila ka mga tricycle o motor ang nag-aagi ubos sa Mabuhay Underpass. Maunang ang Public Safety Office, ang unang gihimo dayon ka Tropang Noel, kung mapansin mo sa akong likod, ano na naisay ni Jess, kundi in, gibawa sa maani, may mga truck o magisaway na katropang Ruel o katropang Chris. Kani man kung mga nasampit, bawal ni sila ang...
0: bawal ning dagko kayo nga truck?
4: Oo, basta dagko kayo nga truck katropang Ruel, mula pa siya sa 5.20 meter ang gitas on, bawalan sila nga muagi din sa nasampit na area. Apil na ang mga motorsiklo o tricycle. Kini ig padaplin ganining nasampit nga truck nga to ang nabantayan no nga ni Agi din hi.
0: Pagsita lang sa siguro wa pa ni multa kay wa may balaod.
4: Posible katropang Ruel o katropang Chris. Ano lang information dissemination pa labi na pagbabalaan sa tumang otoridad nga dili gyud gikan sa jansan ang nasampit nga mga truck. Pero sama sa tong gikaingon, para bawalan ang mga tricycle o motorsiklo o adunay hugot no nga balaod gagunitan ang lokal nga panggamhanan sa pagpatuman ani, dunay gipasa o sumala pa ni City Administrator Shandilino Pestanyo, ipasa ang kamanduan sa aga desisyon sa paghimo ani sa sangguniang panglungsod para mahanay
0: ang nainigawa sa underpass nga motor.
4: Oh, di ba?
0: Huli ka.
4: Oo. Naagyon.
2: Huli ka, Balbon.
4: Bisan gani magabi ka Tropang Roel, walay mga blue boys din he. Naagya po yun, mas daghan na nag-aagin din he. Ang ginakulbahan gani sa uban, basin gamitan ni sa uban o mag-drag racing sila. Pag-git-git na ang panahon ka Tropang Roel.
0: Good luck yun.
4: Oo. So, karon ang ato ang city administrator nga si Ma'am Shandilino Pestanyo napasa na niya actually next week sa ilahang session sa sangguniang panglungsod usa ni sa mga hisgutan kung usa ba ang patakaran kag penalties or himuon ka Tropang Ruel ugaling adunay madakpan nga mga tricycle, motorsiklo o mga lain pang vehicles nga bawalan din sa ubos sa underpass nga muagi magbagahe ka Tropang Ruel o ka Tropang Chris. Sa kay dumduman sa abga human kini nga giablihan gi-compare dayon ang Mabuhay Underpass sa ubang mga underpass dinhi sa laing mga lugar sa nasod kundi in sumala sa uban pareha ra gyapon ka Tropang Ruel bawal agihan sa mga motorsiklo kag mga tricycle. Sa maani may mga bus sa taas rin sila nga bahin nag-aagi ka Tropang Ruel o ka Tropang Chris kay lapas man sila 5.20 meter ka Tropang Ruel o ka Tropang Chris.
0: Ang boat ang pasabot ang vertical nga kataas.
4: Yes, so okay. ang boat access road pwede agihan. May mga signage pa po nakabutang dire nga all tricycle o motorsiklo sa access road lang din sila o access ways lang din sila nga muagi ka Tropang Ruel o ka Tropang Chris. Pero luyo pa man ani ang mga taga-jensan ang labing nabantayan yun ang kahanay o kahapsay nga dagan sa trapiko dinhi sa National Highway sa Bay Underpass.
0: Luwag na kaayo no? Di na ani kurasa dati. Grabe ka traffic di ba?
4: Laki, oo.
1: Mura yung naibtang tagkuan katropang nga Philip. Mura tag naibtang tunok.
4: Mao, ang iyahang kaluag, murag ako ang tibak. Ina na kaluag. Kay grabe gina, wala kayo makita nga nag...
0: singit, singit, pang tibak.
4: Oo, wala na yung mag... wala na yung... wala na yung magsingitay, wala na yung maabtan pag pinaka oras para lang magpabilin din ni katropang Ruel o katropang Chris.
0: Oh, tora, another motor, another motor.
4: Oh, aray, may tricycle.
0: Sika. Oh, tora, dakpans kamera.
4: Oh, oh.
1: Nagahing ulo ganyan ko, ano?
3: Atay.
1: Pwede na magbuwagis taas, gahing mga.
4: Kanima po kong Blue Boys, kanima ko na sila draganina sa tunga.
0: Ano mga trackman lang ipang sita?
4: Ah, posible ka tropang Ruel may ano no, may information dissemination na ginahatag sa ila para the next time nga mubalik sila dinhi, kahibaw na sila usay himuon ka tropang Ruel.
0: Pero kung pangutana, naamay signage nga motor diha o tricycle bawal, na iniagay motor, ano wala man nila gipara?
4: Paogon no? Kunay da pong pangutana.
0: Pangutana daw, Blue Boys.
4: Dula na to, dula.
0: Sir, ano ang motor na iniagi motor kanina? Ano yung gisita?
4: Dula daw na tong Blue Boys. Dula na ako, katropang Ruel ha. Para mapaklaro sa ila. Okay. Klaro man to kanina sa video nga may niagi yun nga tricycle. O may motor pag yun nga niagi. Ganong nakalusot. Ay, sige. Ari atong ano hon si sir.
0: Pangtana lang, okay ra, di siya mapakitag daw. Okay ra, ibutang ras til.
4: Di lang natin ipakita iyang nawong katropa pero doolan na ko siya katropang Ruel no para sa dugang pagpaklaro ni ini doon na pa siya yung mga ano no kining pakiginabi din sa driver sa truck. Sir, may pinumangutan na kadali lang sir. Di lang na kayo pakita mo ano ha, mangutan na may niagi kanina ng tricycle o motor, bawal mang kawala lagi daw sila gisita.
5: Ano sir? Sir?
4: Are may bagong na niagi nga motor sir, ngano man daw sir?
5: Ano mga tao dito? Wala may tao ba kay nag-rest day? So wala maka badlong sila dito.
0: Dili, ang naggawas man gikan.
5: Lang sa, pero pag rush hour na dyan tayo, paano naman sila?
4: Nasaway ninyo?
5: Opo.
4: Tapos pero kay...
5: Nasaway naman ng gasolid reserve.
4: Oo. Sir, pwede lang mangutan na abong accord, sir, ha? Di lang na ginamok kayo pakita for your privacy lang.
5: Bulbungol, di ako, sir.
4: Sige lang, yan na lang ito, gamay. Katro, paro, Mael, basi may pangutana ka?
0: May hapon, sir.
1: May buntag.
0: Dila na ito, ibisto ibong pangalan, pero nakuhaan magod sa video kaganina, nga naamo dito nagtindog, na iniaging motor, wa man lang yun yung sitaha. Ang truck lagi yung ginasita lang karon.
5: Ay, katong mga motor, sir, gikan mo ito sa pika, sir. So, ang tao dito ba, nag-rest day.
0: Dili pa, so, okay, gikan sa pikas. Pero,
5: opo, sir.
0: Naman mo diha sa paggawas. Dapat, inyo nang gihapon itong gisita, kaya para di na sila musab.
5: Ay, among ginabuhat, sir, gina-advise lang naman sila.
0: Dili, kaganina, wala may nakita ang pag-advise ninyo, sir, no?
5: Ganyan, sir, wala may ka-kuan, sir.
0: Kaya giuna ninyo ng truck na dagko.
5: Truck ban, magkakaroon, sir.
0: Sige. Pero dapat pareho ang pagsita nato diha kay syempre naanaman ko dai signage para
5: ganyan, sir.
0: Dili maanad ni ato mga kaigsuunan nga motorista kadalang sira para dili maanad ni ato mga kaigsuunan nga motorista mga tricycle dapat sitahon na gina ninyo kay pag iana nga naamo di nagtindog makita nila nga okay ra man dai mo agi di man misitahon magbalik-balik mo nang agi sir.
5: Ayo taga adlaw ni ka concert ka advice la sir ngani.
0: So kahit ra gyud ulo.
5: Guys, dito ko yung gulo, sir. Nadyo mga kwan. Nga, usay, kusuking dagan, sir. So
1: kusok parahon.
5: Sa kakusok sa ilang dagan, dili na naman mapara, sir. Kaya kung madisgrasya, kami pa makasalaw.
0: Oh, pero ano, sir, kung naanan ay balao doon niya, sigurado yun, may citation ticket na gina.
1: Dakop na.
5: Sir.
0: Okay,
5: oh, sir, nadyo, sir. May citation yun, sir.
0: Ah, sige. Ayun, para mas klaro lang. Salamat, sir, ha?
1: Ampik mo na, sir.
5: Salamat, sir. Salamat.
4: Okay. Salamat, sir, sa oras sa giyatay mo. Mga katropang Ruel, no? Isa sa mga atong nakainaming Blue Boys din sa Mabuhay Underpass. Pero sa tanaw po na ito, kulang man silang tao pero dapat dunag yung Blue Boys na magpantay din. Tama tong punto ni mo nga abisa pa man sa Pikas Gikan, dapat siguro na apoy sila pagpantay din. Inigmula host na sa wayon kining impormahon no inan nga kawal lagi maagi ka tropang Ruel.
0: Oh, maagi na dapat kay maanad bangod ka tropang Philip ka nanay Blue Boys. So, okay ra mo agi mi wa mamigisita mo usa brapod mi dere. Ana gina.
1: De actually.
0: Ano ba kagahi ang mga Pilipino ay.
1: katong tubag sa traffic din lang ko magsulting kasi pangalan natong traffic enforcer Blue Boys. Pero murag hamak niya ang yang boss ba. Kulang og tao. Dili man pwede na bisag mo rest day pa, naka-planning magkagsakto kung dili dapat magkulang imong tao bisag ng rest day.
0: Ilang okay na. Ato na nang pasaylo kung sa
1: okay. Kay wala pa ibalaod.
0: Wala pa tay balaod. Wala pa ibalaod. Balaod basihan katrumang Pilip.
4: Oo. Kung naging fit na gipasan ni City Administrator siya nilido ang kining pag-subay o paghimog balaod katropang Ruel sa Sangguniang Panglungsod para kung doon na nahingpit na balaod, doon na citation, doon na ibasihan ang ato ang mga local authorities din hi para sa pagdakop kung kinahanglan bagimang dakop katropang Ruel.
0: Ayan. Alright. Salamat sa report, Katropang Pilip. Napakaikadungag. Medyo init na, pero cloudy man ang sky, pero init gapon.
4: Maong Katropang Ruel, no, lagi kay ang tropical depression nga si Maymay. Hingpit nga, naluya na, nahimo na noon nga low pressure area, Katropang Ruel. Pero napabilin siya sa Philippine Area of Responsibility. Maong nakaroon ang panahon, init ang panahon, yung nasinatian din sa Dakbayan. Though ang tropical depression Maymay, nga nahimong low pressure area sa Luzon o Visayas lamang din siya makaapekto, Katropang Ruel o Katropang Chris. Pero ni mga niaging pipila ka oras or minuto lamang nakadahimong dagom ang ato ang kalangitan, nagbadya nga dunay pangulan, pero nagahayag si Haring Adlaw maunang ang panahon karon perting inita. Posibleng masinatian ang kainit, Katropang Ruel, ang to sa maghapon hinungdan nga gipahimangnuan gyapon ang atong katawhan nga magamping magdala og mga butang aron nga maprotektahan ang atong kaugalingon.
0: Yan. Salamat sa report nga nag-blooming Philip Oligario.
1: Nagbagabaga.
0: Nagbagabaga. Salamat ka, Truman Philip.
4: Masa na ang report. Gikan sa patrol o garoon magpabiling healthy. Tumar na sa Sandtone Plus Gold. Alang sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Oligario. X-FM News. Live report.
1: Oy, mga traffic enforcer o gakato mga motorista. Ha, resipituan na ito.
0: Ano lang, sita. Kaya wala pa may balaod. Sir, sunod
1: badlong
0: sir ha.
1: Badlong lang.
0: Sunod sir ha, di na mo pwede mo agidre. Kaya labing pa kung nanay balaod, mas citation ticket na mo. Ana, gusto nyo ba?
1: Ana, mas klaro ba?
0: Di ba nga kilangla na itong kasabaan, awayon. Kaysa karon magod, bago pa man, information dissemination sa agyod. Para sa good sa Dabao, ang mga traffic enforcer sa Dabao, labing pa kung dili ka taga dito, wag yung kamaswito, dili yung katikitan.
1: Correct.
0: Si tahon ka, pagkutayong ka taga-asa ka sir, sir ka, first time ba rin mo nag-agid rin, sir? Pwede na po ka, usun tiyo, first time, sir. Bisag ka 10 times na. Ano na po sila? Sir, susunod, sir, ha? Ayaw na usba, sir. Manawungan ka na mo balik, sir. Makakuha naman yung sakinan. Mag-citation ticket na ginmi.
1: Bitaw. Na sila ikuan, kanang pagbigyan sa nila.
0: Pagbigyan sa nila. Ako, ka-ano na ko diya, kaduha ko. Kana naging dalan sa Dabao ba nga? Kanang na ako'y mga arong nakasuwat. Pag naka sa center, di ka pwede muli ko dali sa anak sa cruising ka. Sita oy. Kaya lang anak ko sir, taga dyan sa mga asa mga ID, ari sir oh. Ay, kinay ID. Wa pa ah. Patay. Ikaduang balik na ako, mau gyapon. Igo gyapon. Patay.
1: May kaya wala ka na mukhaan.
0: Wala. Kaya unang balik na ako, ako'y buhok. Ikaduha, ako'y buhok.
1: Patay. Uy, si Brando Vera mo na yun. Bullseye!
0: Ay! Ato mga kagilaan diyan, taga ninyo si Mayor Palencia Onya. Ay! Aray na, taga ka na rin. Saktong yung naghimo ni Mayor Bernie. Dili pwedeng abusuhon ang permiso nga gihatag sa lungsod gikang kang Ramon sa Canary.
1: Bullseye! Aramayo na nga nai-leader nga isog. Magpatuman sa balaod. Bahalag kinsang opisyal pamaigo. Sumala pa ni ka. Sumala ni June, ha?
0: June.
1: Mahimuntang Sir June, despoblasyon.
0: Good morning! Bullseye! Noy Bibot, niya si Luay Otso!
1: Ito kayo ni Katrupang Chief Bibot, oh.
0: Karon pa ko nakakita og mayor nga personal jud nga ni Susi og nagkatubang sa baong kalapasan. Bravo!
1: Bullseye! Bullseye! Tuloy, so, nindot kayong mga kuming dito sa iha, sa mga katagilungsod ba? Ingon po ni...
0: Teacher na dahil si Ibilin karon.
1: Pasiglahin ni nga
0: Ibilin. Ah, lahirin. Tagatupi.
1: Si Ibilin, Ibilin ni.
0: Tagatupi.
1: Respeto sa local autonomy o gabalaod sa Polomolok. Dili kay tungod opisyal ka sa laing dapit, maghari-hari kas uban. Uy, isa may
0: dito din doon sa may lagaw ang buhis nga sakto para sa lungsod. Kinahanglan yun singlon. Tama lang nga paggangon ang betting machine kun walay permit. Bullseye! Dudong sa klabang, imo ah!
1: Ara. Unta, dili lang sabong. O dili lang sa sabong, kundi sa tanang matang nga iligal. Sa iligal nga kalihukan, usap ipatuman ang parehas nga ka-istrikto.
0: Bullseye! Okay. Noted! Nanay Linda niya sa may bula, para na ko medyo emosyonal rapod ang paggisi sa permit sa publiko. Pwede man unta na nga iagi lang og saktong due process.
1: Bagay mo man ang panlantaw na niya, kaya di man ikaw ang nagibating ato na, hindi medyo takabuot.
0: Pero ako, sa tinod lang, personally, wala ko kao yun sa paggisi dito sa tubangan sa publiko. Mm. Pero siyempre, atong sabton po ng emosyon sa mayor. Mm. Inara na ba? Emosyon na tao na magbuot si mayor po.
1: Gani man. Gani ba? Gahay kay ulo ang nagpatuman.
0: Nanagani permit, nakabutangan nga no beating machine. Kaya nagibiting machine.
1: Parang kung ito ni BP Sara, katong mayor pa siya, di ba gidokol niya tong sirip?
0: Oh, actually, mali man yun itong pag-sumbag. Pero kung imo ang tanawon ng pika side of the story,
1: no. Nga nung nabuhat niya ito?
0: Ni hangyo man good siya, taga-anog duha ka oras, wag ginihatag ang sirip, adi, nabigyan.
3: Okay.
1: Wow.
0: Emotional eh, siya ang mayor that time eh. At saan niya nang awa pa gani kabalina ng mga tao, bisa kinsa po yun siguro, di ba? For the welfare of the people ba?
1: Gani.
0: Oh, niya, karon, ikaw sirip diyan, naguna-una nakaghihangyo naman day ka nga nai-duha ka oras eh, nakatilaw nung kasumbag.
3: Okay.
1: Si Mark Gigas Kalumpang, abuse of authority yun, ang pag-isi sa permit kung dali-dali unong aksyon, nga walay saktong formal nga investigasyon.
0: Bullseye! Reaction na po ito nagsag-comment. Kaya siguro ang comment, base na po sa video nga nakita, wapot siguro siya kay Bao nga dunay beating machine.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan ako yung muna yung paawayan ng dungagod. Tatayon daw sa balandag! Dili man tingali tubong sa mayor ang magpasikat, igura giniyang gipanaliptan ang kaayuhan o dignidad sa mga taga-Polomolok.
3: Bullseye!
1: Okay, si Mario, kahit na driver man, basiga sa bungiro po ni. Saludo kami kanimo, Mayor Berne. Kinahanglan yun og ligong kamot aron nga matudluan og leksyon ang mga gahigolo!
0: Sikat man ka mayor, pagkisigisi pa ka ni Astubangan, mura magkagsikinsa, ingon ni Karding.
3: Bullseye!
1: Suko, Karding!
0: Joel.
1: Joel, ingon niya sa City Ice Day, sakto lang kung sakto lang na kay kung pasagdan, maanad na ang mga negosyante nga mulaktaw o bulapas sa lagda sa munisipyo.
3: Bullseye!
0: Kanis nulis, sa bungiro mga ginis, kuna nadal. Kung limpyo ang mga negosyo, sunda ang nakasunod sa permit. Ano magyud mag-insert o beating machine kung ginabawal man na?
3: Bullseye!
1: Kita mo na ang sa kabalo naman kayong si Rason Kita.
0: Si Sandra.
1: Sandra. Naapoy punto ang mayor bahin sa buhis, lugi ang lokal nga paggamhanan kung mawad-an og saktong koleksyon tungod sa illegal nga sistema.
3: Bullseye!
0: So Sandra sa Polomolok. Sa mga kadab. Magsaysay! Mayong nga buntag XFM, dako gining leksyon sa tanang mga naga-invest nga kikinanglan mo tangod sa balaod sa lokalidad.
3: Bullseye!
1: Paring Tonyos Labangaling ko niya, dili dapat ipagawas ang pamulitika lang ni. Ang klaro kay naay nakitang direktang nga kalapasan sa gihatag nga kasabutan.
3: Bullseye!
1: Sabta!
0: Hindi dito, mas maayo gihapon nga magpabili ng kalina o profesional nga pagdumala nga dili sagulan og sobra nga kapungot.
3: Bullseye!
1: Bagay no, uyaw pagkalits ba? Si Kuya Bong da.
0: Na may mga punto tanan ha.
1: Gani?
0: Iyaw man ang mga panglantaw, ato nang girespeto tanan mga katrupa.
1: Okay? Si Bong, diha, sa Palkan, mari, sakto ra jud nga nang gihimos mayor, walay piliong opisyal man o dili, ordinaryong tao, patas dapat ang pagpatuman sa balaod.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pagrespeto sa balaod magsugod dyan sa mga negosyante.
1: Na?
0: Kung gusto ninyo nga magnegosyo sa Pulumulok, sundan yung patakaran sa Pulumulok.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Pero kulba po nag-iingon sa student leader nga, manasigon kayong aksyon ni Mayor Palencia. Ipadayon ang pagpanalipod sa dignidad o kahapsay sa lungsod sa Pulumulok.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kira man ta. Kirang ibuat ni Mayor, at least wasya na nung bag.
6: Atay.
1: May ganit kay ni napugnan ni Mayor, no, ang iyang bayolinting ha. Katong ng hilabot na karangkuan ba, na makapasakit siya sa ubang tao.
0: At ang susunod sa 23 ang itong oras. Ubalik pa kita sa itong pagbalik. At ang panigamutan nga makontak mga katropa si Mayor Bernie Palencia. May tungod ni ining maong issue sa Pulumulok ka. Kada itabo itong may aging adlaw. Sa ito ka na pagbalik, kinigabahin na itong kaninyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: A violation of Republic Act Number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: XFM
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: XFM.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday sinil kanyero, taga sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, lumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: XFM
12: Santon Vitamin C

0: Ora sa toba ca tropa la sunt 29 na.
1: Bullseye. Musta rang gibati ra suban ka relate na mo mo sa issues po lumulok sa inyong paminaw diha. Sakto ra ba tong mga message ato nga naga-text sa tuwa?
0: Mga ilay tagpasay no sa kaganina sa tong live kay wala ito'y audio dahil mga katropa na technical difficulties.
1: Tingala man ko nga. Wala sila i-comment.
0: May technical difficulties.
1: Okay na.
0: Karoon na audio na. Okay, karoon na timing kay nana si Mayor Bernie Palincia.
1: Bullseye!
0: May tungod na ginining issue mga kagilaan nga naitabo niya sa Pulumulok. Eh. Pasaysay tali mga katropa kung unsa ba yun ang naitabo nga nung iulbo man ang kaspa ni Mayor. Siyempre, yun na pa. Dahil ang Mayor ha. Kinigamayan na itong kanyang Santon Vitamin C, Katropang Chris.
1: Mga katropa, paringkamot po pag Santon Vitamin C kay para masiguro ni mo ang imong lawas nga ligon batok sa mga pre-radicals o kung sa mga balatian mga katropa nga musulod sa lawas kung dili ka ligon imong immune system, pigado ka pas mo na mag-bag Santon Vitamin C.
0: Yun o! Alas 8:30 na sa linya, Mayor Bernie Palencia. Mayor, mayang buntag. Good morning!
2: Yes, good morning, Noel.
0: Apo,
2: Yeah, kung sa tanan nga nag-paminaw, nag-subaybay sa Bullseye.
0: Okay. Mayor, okay raman, siguro magbisaya mi. Bahala ilunggoy mong tubag. Kaya digin mo makasaot na kayo sa ilunggo, Mayor. Sorry, gig kayo ba? Pero Mayor, unsa ba gid nahitabo nga nung ni Ulbo magini mong kaspa nga gigisi magini mong permit na sa gipaygayon naging pag-unat imong operasyon na ng sabog niya sa Pulumulok Sports Complex?
2: Yes, Roel, ang isa kasabong nga niya, to be specific, Pulumulok Sports Complex, nag-apply og special permit sa ilang pa-derby, no? Series of derbies from August 5, 8, 12, 15, and 22. So, karon, karon kay wala pa man sila franchise kay ang local government of Pulumulok nag buhat og ordinance regulating cockfighting sa lungsod sa Pulumulok. So, ang ordinance, it was approved by the 28th Sanggunian and forwarded to the Sanggunian Panlalawigan right now for publication na. So ang napapaloob sa ordinance, motong pag-increase sa persoltada, derby and kanang hack-fight. And then regulating ang pagbawal sa machine betting offline and online. So, ibig sabihin, kaya wala pa man sila yung franchise, ongoing pang pag-apply nila sa franchise, naghatag kong special permit.
0: Okay.
2: Considering na authority, ang local chief executive nga makahatag o special permit. So, dito sa special permit, reflected dito ang no machine betting. So, at around 1 o'clock in the afternoon, August 5, na information sa kuha niya bo through messenger nga may nag-forward nga sa video nga naga-machine betting ang ano ang maong
0: but pasabot mayor may live sila sa nga video nga nagasabong.
2: Yeah.
0: Okay.
2: Hindi siya live. Nag-video ang isa sa mga sabungero. Ito apin aware siya sa patakaran nga ginabawal ang machine.
0: So na-videoan niya nga may aras ang betting machine.
2: Yeah. Okay. Oh. So with receipt nga nagbet tong 2000 at the same time may video no nga naga machine betting. Or ang pinaka common word sa tuwa dira, talpak no, talpak ba.

0: online
1: sabong. Isabong.
0: Online sabong.
2: Hindi naman sa online. Offline siya, pero dito ka mataya sa machine. Within the...
0: Within the area.
2: Within the cockpit.
0: Okay.
1: Pero paano, Mayor, nga dili makuha, unsa ka tinuod dili na makuha ang taxi sa munisipyo kung nag-bet sila dito sa machine?
2: Yeah, it so happen, Roel, familiar man ta sa sabong na negosyo. Ang gobyerno, government tax nga mapataw diha, dito lang sa main bet, sa meron at saka wala.
0: Ah, sa main bet lang. Okay.
2: Main bet. So, kaning mga machine, ay no nga dili ni register sa BIR or any ano dira sa aton nga BPLO. Kaya illegal siya. Ako na ko magtanaw. Pero aside dana, nakita mo good na ako or na-analyze na ako kasi ang percentage na ginabawas nila sa tanan nga bettors, sa tanan nga nagataya nga sa bungero, maliban sa main bet, na'y percentage both sides sa meron at saka wala, dihado or llamado. I don't know, 10% ang ginabawas.
0: Kanagin mong gina-istorya, Mayor, sa betting machine na siya?
2: Sa betting machine.
0: Okay,
2: sa
0: betting machine. Okay, go ahead.
2: So, amo na nga, that's why ni come up ni Roel sa pagbuhat og ordinance kay daghan kayo nagareklamo ng mga asawa sa tricycle drivers, sa mga asawa sa mga construction workers during weekend wala na sila i-remit sa ilang asawa. Papay. Ang driver, ang mga tricycle drivers everyday wala na sila i-remit kay nga naman very enticing ang kaning promosyon nila na nagagamit og machine. Kaya gusto man tanan ang kuan, ang porsyento sa machine, mabawas nila. So ang promosyon nila, dako kayo, dako ang ila pa premyo, walay bayad ang pwertahan, ang gate, og may allowance pa ang every entrante o mag-entry.
0: So enticing kayo. So about mayor, ang may special permit, ang bayad sa gate ana asa ra padulong?
2: Wala nga bayad sa gate eh.
0: Ah, okay.
2: Wala nila ginapabayad ang ano ang mga sabongero sa gate.
0: Okay.
2: So muna nga ang mga ultimo na tong mga tricycle drivers, construction workers,
0: makasulod.
2: Mga pobre, makasulod sila. Kaya 300 lang kwarta kay usually ang pertahan kapag hakpay 200 o 300. So iba kasakali nila ang 300 o 500 dito kay wala may bayad sa perta.
0: Okay.
2: So daghang gid kayo gareklamo ng mga ano, that's why na-come up me sa Pulumulok to regulate the cockfight diri sa Amoa. So ang Amoa, dili bawal ang sabong diri, Roel.
0: Okay,
2: ang ato lang, bakto, traditional nga sabong, masyada high ang term eh. Masyada high. Tawagan.
0: Katong-katong nga nagin, kamot-kamot kid mayor.
1: GST,
0: ISCO, ana.
2: Oh yeah, kana, traditional na. Okay. Cockfight,
1: no. Mayor, pila ka beses sa gud ay nga nasakpan nimo nga naga machine betting kining maong mga grupo or karon lang ba ni o dugay na?
2: As far as I can recall, more than 2 months ko na gina-remind sila. While ongoing or crafting sa ordinance, i-remind ko na sila nga bawal na ang machine. Pero true verbal nga inamigo ba nga bawal siya nga ang akong ano nga sundo nila. Well, sige kong issue o special permit, gayon na kung ayaw ang machine kay may ordinance na ta. Pero that's verbal. Pero itong recent na gid kayo nakita na kung wala mong sila nagatuo, even inamigo, verbal nga pag-remind sa ila ha. Di-reflect na gid na ko sa katong recent, pinaka-recent na mong issue ng special permit nga bawal gid or no machine beating. So that's why, loud and clear, na tay hard copy nga na dito ang pasakaran. So, yeah.
0: Pero Mayor, for example, na ko'y copy sa Mayor's permit, kani ba ang tanang schedule dere kansilado, gi-cancel na ginini ni mo or makapadayon ni sila as long as wag yapo yung no-betting machine gapon?
2: Actually, wala kong i-cancel. Wala kong i-cancel. Okay. Revoke ang katong within the special permit nga 5 kaadlaw.
0: Okay.
2: Ang ako lang, di-remind ko sila nga sundo na to ang patakaran kaya naka-reflect din eh sa sabot nga walay machine betting. So tuloy-tuloy lang. So it's their option nga iporso nila, ituloy nila, ipadayo nila ang ilang paderbe.
0: Okay. Okay. So pero katong that time nga adlaw nahunong gito mayor wala?
2: Sa pagbalungo nahunong kaya nga naman ang ilang promotion na to guaranteed price is 1 million.
0: Okay.
2: Walay bayad sa gate. May allowance pa ang entrante. So I think naano sa promoter nga dili nila makopap ang maong prom ang guaranteed price kasi masyadaan dili na mapatawan og percentage ang bettors on tanang sa bungiro kay ang ilang mapatawan og percentage is katong sa main bet lang sa mayroon at saka sa wala.
0: Okay.
2: So, ibig sabihin, dili mo gamble ang, dili, wala na gamble ang promoter na ipatuloy. Mm. Na ano, kay malugi sila.
0: Okay. So, ang makuhaan lang nila dito isang pot price lang kunta. Niya. Mm. Mauna yung betting nila para mas mabuto ko ilang presyo, ilang premyo.
2: Oo, kay ingan eh, minimum bet in every soltada, Roel, nasa 200,000.
0: Okay.
2: Sa meron at wala. Tapos kung 10% lang, kung 10% lang ang minimum na ginakuha nila, na sila ay 20% per fight.
0: Okay. So,
2: so during that time, that event, na sila ay 155 fights. So more or less, minimum nilang gross sales at or income nasa 3 million. And yet, ang ilang promotion is only 1 million. So,
1: 2 million
2: that's why,
1: pa.
2: Kung makita ni mo, very enticing nga ang promotion. Pero ang kawawa or ang kaluoy, ang mga sabungiro.
0: Mm,
2: that's okay, why, grabe gito nga kung pag-review na, pag-balance, pag-brainstorm na mo sa mga 28 Sangguniang Bayan members with Vice Mayor. Mm-hmm. Nga paano na ito ni maprotektahan ng atong constituencies diri sa Longson sa Pulomulok.
0: Mm. Na, Mayor, may ara ka sang video comment agapong kaya ni anak mapunta mong team di ano sa Imuha. May ara ka gibuyan dito nga storya ka may nagkambal nga abuse ang authority sa imo kay gigisi mo lagi ang permit dito tubangan sa mga tao. Te, ano comment mo sini?
2: Na isa ka nadungog ya sa isa ka radio station din, hindi na ako na-mention nga nag-comment dito, I think interview siya isa sa ka lawyer, isa ka elected official dira sa Bungiro sa Bungiro. So nagano siya og abuse of authority niya, nagano sila og I think siya ang isa ka anong adviser nga nag-file case against sa LGU Pulomulok og injunction. Kaya gani ang akong ano pag-isi na ko sa permit, it's a gesture or it's a sign of kasuko or insulto sa local government of Pulomulok na dili sundo ng patakaran. Kanang special permit, that is a privilege na ginahatag sa local chief executive or sa local government unit.
0: Mm-hmm.
2: So kung dili ni mo sundon, mura kahit ikaw man sa lugar Goro Roel, mura ang emotion ni mo man. Pero ako, di tuyo na ko to nga kay unsa man dining permit dili ninyo girespeto so gisio na to ni kay wala man idea polo sa inyo kay di man nyo sundon. Di ba?
0: Pero sa so, permit nga imong gigisi wala gyapon ka nag-decide nga i-revoke ang tanang
2: wala.
0: Okay.
2: That's why niya ang atong leniency, diya ang atong flexibility. Kaya nga man, mga investors na to na sila. Nag-incoman ang atong, kasi dako ng industry ang sabong, Roel, diba? Na yung mga vendors, na may mga Kristo, na yung mga mananari, na yung mga breeder sa manok, na yung nag-baligya og mga kung unsa-unsa dira, money o whatsoever. Kaya, hanap buhay po siya.
0: Mm-hmm.
2: So, dili na ako gusto nga undangon. Kay allowed man and legal man ang sabong sa Pilipinas. So, ang Pulomulok, gaano po dana, nag-acknowledge po dana.
0: Pero
2: so, nga ko lang dito, isa reminder, na even I myself, nag-kanto na dito. Kay, though dili ma-enforce ang ano eh, ang patakaran. So, as a mayor, I know, as far as I know, nga may, natay police power, natay ano, nga maka-implement sa patakaran.
0: Mayor, kanibang nahitabo nga pag-react di mo sa maong comment sa usaka official residence, dili ba kini makahatag o kanabang dili mayong relasyon between General Santos City and Pulomulok?
2: Actually, dili man kay nga man, kilala man na ang nag-comment nga, no, nga sa kuwa, nga negative na comment nga abuse of authority. No? Kaya nga, ako, dapat siya, ako ang mag-anoan na, balikan ako siya. Nga, kung siya nagpa-represent, nga gi-elect siya sa taga-Jensan, sa mga generals, dapat siya ang una dirang mag-regulate po sa mga sabungan. Yan ay bawal ang machine betting. Pero karon makita ni mo ang iyang comment nga pabor sa machine betting. Ibig sabihin, wala sa'yo malasakit sa taga-Jensan. Muna ako ang balik sa iya ha. Nga, he is a lawyer. He is a lawyer. Ibig sabihin lalaki to, ang lawyer. Sabungero. Dilala nyo siya kayo.
0: Dala ang
2: comment. So dapat, kung representing siya sa majority sa mga generals, nga dapat gina-regulate niya, hindi niya itolerate nga maabuso sa mga kapitalista ang mga pobre na ito, ang mga mahiligon sa sabong.
0: Correct. Mayor, pero kani imuhang, kani mga nagpatigayo din ini, wala na sila atubangon sa imuhang or sa munisipyo nga kaso or unsa ba?
2: Wala nga eh. Sila nga nagpile sa kaso sa Kuwait nga abuse of authority. I don't know kung aran na, kaya mutong ingon nila. Kaga, I think may civil case ang LGU. Og injunction. So ako, wala din ko yung naganong mapailog kaso sa nila ha. Pero, di alam yung magkita sa mga patakaran nga sundo nila kay magkayagaw man ang isa ka lugar kung dili ni musulod sa patakaran.
0: Okay, sige. Ayun nga ni Mayor, guwapo kayo. Nindot para sa mga taga-Pulublok ang imong gibuhat yan, okay, nakasunod sa balaod. Pero napoy mga komento, Mayor. Unsaan po no pagsiguro ni mo sa pagpamalakad ni mo sa Pulublok na mamay mong patas o walay pabor-pabor ang pagpatuman ni mo sa balaod para sa tanang negosyo sa Pulublok?
2: Everyone can, can reveal, can comment nga... patas gina dere.
0: Okay.
2: Very welcoming kami, very business friendly kami de Roel.
0: Okay.
2: No? Okay. I instructed my head of office, ato mga empleyado, to the pinakang ubos nga empleyado sa LGU Pulublok nga i-accommodate nyo, mag-serve ko mo nga, parang alter ego ni Mayor nga very accommodating, welcome kayo dere. So, so far, wala ko'y nadungog na negosyante nga nireklamo ha. Hindi nga bias, no. Pero nireklamo nga persecuted sila or something na ginapalis road ni Sudan sila na pag-secure sa mga permit, franchise, even sa mga sa mga tax holidays nga ginahatag na to sila or tax incentives. So, that's why makita na to nga organisado, progressive. Isa ang Pulublok nga among sa Region 12 nga pinaka dako nga na collect nga revenue sa tibuok Mindanao. I think number 4 parang city equivalent na ang mga revenue naton nga na ibig sabihin very responsive, very cooperative ang ato mga taxpayers sa ato mga negosyante. Patunay nga ingana nga dagko atong dina na generate nga revenue every year, increasing. Kita ang permit top notch share, no? So, wow. Dahil pa lang alon, makita mo nga nagatabang ang ato mga taxpayers, ang ato mga negosyante.
1: Mayor
2: so,
1: Bernie,
2: yeah.
1: Pangutanan ako, unsa imong baruganan sa pagpanalipod sa local autonomy o jurisdiction sa Pulublok batok sa pagpanghilabot sa ubang opisyal? Unsa ba imong stand ani?
2: Amo lang ako ang limpyon sa nimo imong sarili kasi pareha lamang ta nga public servant.
0: Okay.
2: If you want to serve fair and square nga dili dihado kasi dito ta sa common majority kay di ba ang makita nimo nga dihado ang imong constituencies nasulod ka sa public servant service or politics dapat ipakita nimo consistently nga dili bright ka lang sa balaod pero sa actual nga welfare sang imong mga constituencies dili nimo mahimo kay gaprotekta ka sa pipila lang ka mga amigo nimo nga mga kapitalista.
0: Okay.
2: So dili na ko nakita kaga ako consistent ko mo head on ana kasi nata sa mayong baruganan.
0: Alright, okay. Giyon sa'yo po ni mo, Mayor, pagtanaw ang suporta sa katawan sa Pulublok sa imong gihimong aksyon.
2: Ang makita mo na to, Guru Roel, sa comments nila. Ako, hindi ko nabasa ako sa social media. Pero positive naman.
0: Damo comment sa mo ang sa mo ang page. Na trending ang mong page tungod sa imo, Mayor.
2: Oo. So thankful ko sa media friends naton nga very ano sa pag-update kung saan katikaran din sa Pulomolo, kung sa mga balita.
1: Mm.
2: To spread ano ba ang tama, di ba?
1: Mayor, o sa imong pasidaan sa uban pa mga nag-operate og sabong o kaligawan nga nagplano o nagaplano nga mulaktaw sa mga Lagdas munisipyo.
2: A consistent nga ginobay nga para patas lang, pantay-pantay lang, asundon nila ang mga patakaran.
0: Iyon. Mayor, lastly, mensahe nimo sa mga taga Pulumulok, dili lang sa nito mong sabong o kung dili rin, mensahe nimo, isip siya, check.
2: Una sa tanan, Roel, thank you for having me sa inyong program, sa inyong programa. Ako nagano sa akong mga kasimanwa sa Pulumulok, Pulumulok News, nga aside sa mga pag-regulate naton sa mga patakaran dire or any ano sa sabong at any nga gambling activity, ako nag-encourage kid nga magdoyog ta, makilahok sa atong incoming 23rd Plumlok Festival.
0: Okay.
2: At the same time founding anniversary. Magsugod ni siya this coming August 21 mo founding anniversary.
0: Mm-hmm.
2: Then ma-end until culmination day September 10.
0: Ayun.
2: So daghan kayo ng mga activities, programs, bago lang na human ang Premier Volleyball League.
0: Mm.
2: That was sa last August 1.
0: Okay.
2: So this coming September 5, ang MPBL MPBL naman, no.
0: Wow.
2: We have apat ka team, Caloocan at saka San Juan, and then Jinshan Warriors at saka Quezon.
0: Yun.
2: So, very exciting kay Nadia, masikat nga mga PB player before karon na sa MPBL.
0: Mm.
2: Confirm naman din sila. And hopefully, even ang taga-Jensan o kasigpit na itong mga munisipyo, no, sa Soxergen area, gina-invite na ako. And lastly, ako naghangyog gihapon sa aton mga pumuluyo sa Pulumulok na mag-tinabangay, no, suporta na ito ang atong local government unit sa Pulumulok, kaya ginabalik man na ito ang tinudanay ng servisyo o development at the same time ang overwhelming peace and order sa Pulumulok.
0: Ayan. Salamat, Mayor Bernie Palencia, sa ibang oras. Mayong buntag niya kanimo o good luck sa imong pag-alagad niya sa Pulumulok, Mayor.
2: Salamat man, kaog niyong aga.
0: Ayun na.
1: Bullseye! Magpa-pre-copy unta ta dito, Mayor.
0: Ay, tama, nakalimot ko na.
1: Kalimot ko. Anyway, welcome na si Mayor. Kung naagyo tayo katabang dito.
0: At least na.
1: O dili man to sabong ato ang magpa...
0: Dili na ta dito sa sabungan, magpa-pre-copy.
1: Wala mo na ito, bayan ang gitay.
0: Okay. Dito na ta sa ano magpa-pre-copy mga kagilaan sa...
1: Anong panran?
0: Ilahang plaza. Anong mga panran nila. Mga
1: ano, Zumba. Mga, di ba? Ito mga Zumba. Oh.
0: Ayun ang Zumba. Pickleball.
1: Pickleball ka?
0: Si nanay man nasa sumbahan.
1: Ah, oh, tama. Sa pickleball nanday ka.
0: Pickleball lang ko.
1: Pickleball.
0: Mayor, may pickleball tournament ba niya?
3: Atay.
1: Di, magpakapi may mayor.
0: Yan ah. Alas 8.52 ang atong oras mga katropa. Siyempre at sa itong pagbalik, atong paningkamuntay nga mahinabi. Si Atty. Jinggakal.
1: Wala ginganlan pero kasabot na kaoy kinsay sa bungiro, abogado, elected official sa siyudad.
0: Matod pa, ni comment mapagudo siya. So, ato raming tanamon.
1: Unsa iyang statement?
0: Unsa iyang statement?
1: Ah.
0: Para both sides ni Dre, wala
1: may balance mo gina
0: talaga. Wala ano Dre.
1: Wala dapig-dapig.
0: Wala dapig-dapig, wala lupig.
3: Atay.
1: Patas rami Dre pag.
0: Ayan ha, sa itong pagbalik na. Relax na ka mo niya, kinikabahin. Atong kalinyo sa Santon Plaza Gold.

0: For funds today at AMLO Year. Western Union is supervised by the Banco Sentral ng Pilipinas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason, Tagamati.
3: Premium D3, maski pa kusog o maski pa epektibo tungod sa VCO o moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turn nyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: FM. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Selthon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Selthon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Selthon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Selthon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: At ang oras mga katropa, alas 9 na mag-initawa niyo. Siyempre, atong yung na dunggan ang pagkikinabi na ito kang Mayor Palencia kaganena.
1: Kaganina.
0: Nahibulong ko, kaya amigo ba ginato ni si Attorney Jing, nahibulong ko kay Burabag siya may ginapadunggan sa itong mayor siguro. Duda lang ko. Pero ito pa ako, tanong sa iyang say nini sa mga mensahe ni Mayor Palencia. I'm sure nakakita magiging siya. Nana sa linya chip. Attorney Jing Gakal, good morning.
2: Good morning, Chris. So good morning, Noel. Naninaw, mayungod taga nato ganun.
0: Mayor, mayor, tawan, mayor naman noon. Basi mamayor, jinsan ani madunggay, attorney man.
2: Basay plano, ala.
0: Walay plano. Sige. Attorney Jing, nadunggan na ni mo ang pahayag ni Mayor Palencia sa Pulumulok. Unsa ba ikaigo ni mo nini, kaya nakasulti ka doon kag abuse of authority?
2: Actually, napi mga na panaw sa ano sa
0: social media
2: sa iyang mga interview. Pero dili man tanan, no. So, usay dahitabo sa Pulumulok, no. Ani, tong August 5, adunay force tag derby ang Pulumulok na kundiin, gitondang ni Mayor Palencia. So, siguro dapat mabalaan sa tao ang factual background, no? Nag-apply ang Pulumulok for a special permit
0: apa
2: to conduct derbies for the month of August. Daghando, daghampitra.
0: Nakikopya, August 8, 15, 22, and 28.
2: And then August 5. Then, of course, the good mayor approved the applications and issues a special permit, but nasa gibutang na condition, no machine betting.
0: Apo.
2: So, in spite of that, no machine betting, ang Pulong Bulok ay na-issue to July 13 eh. Wala na yung panahon na bag-uhon. No? So, ang Maung Derby, ang total grand prize is 1 million, tapos maghatag pa og 5,000 sa kada participant. Tapos, walay bayad sa gate, walay bayad og pat money. Sa ato pa, manok lang ay mong dalon, gamay nga pamusta, pwede ka na maka-appeal og aduna na yung chance nga makuha na mo ang total grand prize, to ang premium. So, ang source ni Ana para makabayad ang promoter is ang machine betting lang nga ginagamit sa almost tibuok Pilipinas na. Jensen, Marvel, Soxed din area, ano, Visayas, Mindanao, mauna na sistema. So, ipaunda ni Mayor. So, para sa ako is mali itong gihimo. Kaya ano? The question is, pwede bang magbutang si Mayor o condition sa maong permit? My answer, my legal opinion is no. Ano? Walay balaod na nag-prohibit tagbawal sa machine betting. So that is considered not written in the permit.
0: Ipasabot, Atordi, unsa ba gini machine betting kay kami, di bang gudmi sa Bungiro? Dili ba ni siya kanang ginagamit for online betting? Dili man po din, no? Okay.
2: Dili ni si online na pares tong unang panahon nga bisag na aga sa balay, makatanaw kalsabo, makapusta ka. Dili na siya. Dito lang ni sa sulod sa sabungan. Mao yung sistema sa machine betting, no? Pananglitan, wala, meron man ang maglaban, di ba? So, kung gusto niya magmupusta sa meron, muadto ka sa teller, ina mo, magmupusta kung meron, ang akong pusta, 100 pesos. So, mao ng machine betting. So, pag mudaw ka, balik ka sa teller, ihatag sa imo ang imong kapital plus daog. Mauna ang machine betting. So wala na siling gitay.
0: So wala na tong tradisyonal nga GSTE high score, mga yun na.
2: Wala na to, nawala to. Okay. that happened during the pandemic, di ba?
0: Mm.
2: O nado na yung talpak, wala na yung digital, kung na lang. Machine na lang.
0: Kaya ang ginasulti, attorney, naman daw sila yung ginaano ng ordinansa. Kumbaga, dili pwede ang betting machine. Kaya para lagi, dili maka-appeal ni mga chika driver, kani mga construction worker, nga muli na nagbalay, wa na'y marimit sa asawa.
2: Una is asa ang ordinansya.
0: Yun.
2: Diba? Paunang hagit kay Mayor, ipakita sa katibuong kalibutan asa ang ordinansya, asa ang balaod. We are a government of laws, not of men. No? Dapat balaod, dili lang porque ikaw Mayor, maulay ang gusto nago, maulay ang matuman. Dili na pwede. No? Tama ka sa demokrasya, so ipakita ang balaod. Asa ang balaod, wala man.
0: O, isa pa daw dari, attorney, kani bang dili ko no makakolekta o laging buwis ang pulumulok sa machine betting kay dito raman ang ano, ang tax niya na naraman dito sa Patman or Pat Price.
2: Yeah, dili na tinuod. Ang business permit sa usa ka negosyo based on their income. So kung bilang income sa maong sabungan, maong tindahan, that will be the basis for the gitawag na business permit. Huwag ka nang reklamo niya nga tungkol di ani machine betting, makaalto na ang tricycle driver. Ang sabungan, bisag kinsa mag-reward to dira. So kung sa ato pa, gusto tayo ni Mayor, ang sulod lang sa sabungan ang mga dato. That is discriminatory. Recreation man ang sabong. That is according to the cockfighting law of 1974, it is a Filipino culture.
0: Mm-hmm.
2: So sa ato pa, he will deny the pobre, na considered niyang pobre, yung tricycle driver, magbabalot, pwede niya gusto. Mahimo siya balao ni, bawal ang tricycle driver, kung nga maulay ang gusto.
0: Mm-hmm. Lagi, pero gibarugan yun sa mayor nga bawal lagi daw dito sa ilaha, sa pulubulok, kanala lagi, imupuntumag, siyempre, wak ba na sa balaod. Pero, Attorney Jing, on sabay mga pwedeng himuon ini sa kaning nagpatigayon, naaban ni sila'y pwedeng laka, kay siyempre, kung iana malang day nga, magsalik dito sa betting machine ang pwedeng mapapremyo ni ining baong, sabay, stag pipe ba rin ang tawag din rin? Kung sa may masulti ni mo, ani, Atty. Jing?
2: Well, ang kontra is, of course, the last resort is always ang korte. No? At ang korte, tak na naman sila sa korte, ang yun sa korte nga, pautaan ko ang ginahimo ni Mayor. Dili mo na pwede nga, ibawal mo ang dili bawal. I will always repeat and remind the mayor, we are a government of laws, not of men. Dili porque ikaw mayor, ikaw hari, kung yung unsay imong gusto, maunay matuman. Dili pwede, dapat tayo adunay legal basis. The mayor should remember that his position is a creation of law. It is created by the Constitution, it is created by the statute.
0: Mm.
2: All these powers emanate from the Constitution and the law. So, dili pwede kung sa lagi ang gusto.
1: Mm. Attorney Jing, speaking ng balaod, unsa ka tinuod na ay gipasaka nga kaso kang Mayor Bernie Palencia?
2: Wala pa man. Criminal case, you mean?
1: Wala pa man.
2: But it could come to that, no? It could come to that. Because as of today, he has already caused undue injury. Nanay na damage, nanay na somebody has been harmed because of his action. Diba?
0: Mm-hmm.
2: So he could be charged before the ombudsman for violation of the anti-graft and corrupt practices, no, particularly section 3E of the said law of 83019, and bugat kayo ang penalty, no, it's 6 years to 15 years imprisonment and perpetual disqualification to hold office, public office.
0: Mm. Eh, so, kani, okay, sige. Attorney, doon ay isa ka, ano, Drig, yun sa mani mo pagtubag, kani pagtanaw sa uban nga, murabag daw, ang gawas, kapanghilabot ka sa jurisdiction sa Pulumulok, sa mga ginahimo, sa mga official diya, sa gawas sa ilang munisipyo.
2: Okay.
0: Okay.
2: Una is, I am not only a city councilor, I am a lawyer.
0: Okay.
2: And as a lawyer, somebody can get me as their consultant, as their lawyer.
0: Mm.
2: Diba? So pwede kong maghilabot sa Macbel, maghilabot sa Manila kung adun ay mukuha sa ako.
0: Mm-mm.
2: Attorney, maunay gihimo ni Mayor Isko Moreno, tabangi ko dili. So I can go there and then give my legal opinion.
0: Mm. Okay.
2: So dili ko magbabalot, Mayor. Dili ko magbabalot.
0: Ayan.
2: Abogado ko.
1: Mayor, kagawad Jeng, kaninga unsa imong masulti kining giingon ni Mayor Bernie Palencia nga unahon sa daw nimo og atiman imong tugkaran bag-o ka manghilabot sa uban.
2: Gina trabaho na ako, akong trabaho isip konsyal. You can see the very good laws, ordinances I have done.
0: Mm.
2: And I'd like to remind the mayor, I am a lawyer.
0: Yun.
2: So anybody from South Cotabato or anywhere else can get my services. Dili niya pwede ipagbawal ang akong pagka-abogado. Dili niya pwede sortihon na dili ka pwede maghilabot dili as a lawyer.
0: Okay. So isip po sa okay. So ordinansa sa ang gikinanglan para walay sabong.
2: Sa sabong?
0: Ordinansa sa ang gikinanglan.
2: Himo niya tanawa na to.
0: Okay. So isip mo sa ka, apo, isip mo sa ka, abogado, Atty. Jake, kung saan man yung reaksyon kay napasidaan man ni si Mayor Palencia nga dili ko na siya mo tahod sa mga tao kung walay pagrespeto sa regulasyon sa iyang prinsipyo.
2: Sama sa akong gisulti, kung ang imong regulasyon, imo lang, dili na pwede.
0: Okay.
2: Pero kung ang imong regulasyon is based on an ordinance, is based on a national law, respetuhon nato na.
0: Yun.
2: Pero kung nakita nato na kabang himong regulasyon, dili man legal, dili yun nato na respetuhon. Sa pantagong gisulti, dili siya pwede maghatag og business permit sa Jollibee, ibutang niya dito ang kondisyon, walay coke na iserve sa sulod sa Jollibee. Diba? Dili nato, so doon, di, wala may balaon nga ng anak.
0: Pero attorney, andam baka nga makikistorya o makikdialogo kay Mayor Palencia aron nga maresolba kining issue o dili na nga muda ko pa?
2: Ako wala problema ko. Amigo ba man ni Mayor? Kaila ba man ni Mayor?
0: Okay.
2: We have some transactions before.
0: Mm-mm.
2: Amigo ba nga? So ako lang din is abogado man ko. Bikuha man ang akong servisyo as consultant, as lawyer, alang-alang. Yeah.
0: Apo. Sige. Salamat kayo, Atty. Jeng. Mayong buntag, pero bago takabuyan, kumusta ang ato ang trabaho sa Sanggunian? Karong mga panahon na, unsa na ba mga resolusyon na napasaka ni Atty. Jeng Gakal?
2: Well, sa karong minto na kumusta ang Sanggunian Palungsod tungkol kay Watay Opisina, no? Tungkol sa ang ating Sanggunian Palungsod building is na naguba tungkol sa linog. So, ang ubang mga konsyel na sa Robinson, ako manggani, is nag-try ko sa City Library, pero disugid kayo. So, naara ko sa balayda ko sa kongsoon, dito may sa gamay ng opisina. So, sa'yo atong gihimo ka ron. Bago lang na ako ipasa nga on first reading. So, it will be calendared for committee hearing. Na kung diin, maghatag ta o tabang, no? Mga tax relief sa tanan nga katawhan sa gentsa nga naapektuhan sa lidog.
0: So wala ni pili, pati tanan eh. Mga
2: ako pa mga tanan, nabigihin mo ana si Mel Palencia sa iyang
0: agoy.
2: Tabangan ng mga negosyante nga naapektuhan sa lidog. Di mo ana, kupiha itong akong ordinansya. Mayor, guwapo kayo to. Tabang sa katawhan nga naapektuhan sa lidog.
0: Okay. Alright. Any new ordinances nga ginaduso pa Atty. Jane, napa ba?
2: Sa karong mauna ato niya natutukan kay mabigil na importante we have to help our people, no? Get up and rise from the ashes of the 7.8 magnitude earthquake.
0: Okay. Naalala ko isingit tayo, Atty. Jane, regarding katong resolution ni mo sa kasino nga na gibawi. Ano sa reaction ni mo ni Ana?
2: Well,
0: kay murag nagkagubot pa ning duha, nagkagubot pa ning duha nimo kakauban.
2: Nasubo ko ni Ana nga gibawi to, no. But of course, sabulutan na in any legislative body, majority rules. Kung say gusto sa kadahanan, may budaog.
0: Okay.
2: Bisag ay nagasubo talaga na bawi ang atong resolusyon.
0: Pero ang stand ni mo regarding casino, nagpabilin gihapon, Atty. Jing?
2: Nagpabilin gihapon.
0: Iyan, alright. Salamat, Atty. Jing Gakal. Mayong buntag. God bless po.
2: God bless. Thank you. Dahil salamat.
1: Bullseye! Bullseye! Lalum-lalum pa maning awayan.
0: Lalum-lalum pa rin, kinapamayin kami yung hagit.
1: Naamay, kopyaha to ako, ano? Abi mo na kung okay na kay amigo sila.
0: Naraman kita, matay mabuhat. Siyempre, ang iyang pag, explanation ni, kay Atty. Jing niya.
1: Oo, side ni Atty. Jing.
0: Ang iyang panghilabot dito, isip abogado.
1: Oo.
0: Konsulta, konsulta siya, isip abogado. Not as being counselor of General Santos City.
1: Okay.
0: Okay, doon man ang iyang ano, abogado man siya. Niya, siyempre, by profession, niya, konsingal siya sa Jinsan. So, ang ginabasihan, ginapoint out na po ni Atty. Jing Gakal is, wala man sila yung ordinansa. May tungod pa ni Ana. Niya, wa ba po nakalatid sa balaod niya, bawal ang betting machine. Ang online sabong ang bawal.
1: Na.
0: So, mahu mo na itumahag ni Atty. Jing. So, kaya mo na lang magbalansi-balansi niya mga katropa kay Kamaloko. Diyan sa Pulumulok. Ayan ang ginbog kasuko sa mua kay kami. Inilatag, ragin na mo ni Tanan. In fairness, mapag kay Atty. Jing Gakal. Di man po pwede nga hindi po nato siya pa-istoryahong kay wa magilaing abogadong sa Bugiro po Dres Jinsan po.
1: Ya, kanang kwan ba, murag makita ni mo nga pareha sila na ipunto. Pero dito lang sila nagkabangi, murabag sa sistema sa pagpatuman.
0: Okay, waman tayo mabuhat kay isip abogado, dito gid siya bubasi kung unsa may mga ordinansa nga nadiha. Kaya karon kay wa pa may ordinansa ang Pulumulok.
1: Wala gid maimplementa.
0: So, wala yung maimplementa. So, wadod pa niya ang mayor's permit ko doon nag-issue. Dili ko nun ni pwede nga mo issue kag special permit.
1: Ang ako lang gikabalak-anan ni Katropang Ruel kung mag kakasuhanay gyud ni siya, magtinud-anay ni sila, magdako ba? Unta lang, matagaan o gigayon nga magka-istorya ang duha kung unsa may pwedeng adjustment nga buhaton para dili lang makahamper sa unsa man ang posibleng mahimo nga epekto ani sa operation diha sa pagdumala sa Pulumulok.
0: Magpapekto siya kay kung si kay Atty. Jing, ano diha, siyempre, iyaman ang Pulumulok man na.
1: Oo.
0: Ni representa naman po kuno siya, isip abogado, kay gikonsulta po siya. Yeah, so, ito ulting machine. Ang pangutan na dali, mupadayon pa ba rin sa bunga?
1: Ano lang, kay mugot man yun si Mayor Bernie nga dili siya gusto atong betting machine.
0: So, which na dali mga kagilaan. Wala pa manoy na pasaka ng kaso karon. Nagsulti man to si Mayor, naano siya yung mga dungog-dungog na ni kaso, pero wapa man po din taon daw. Matod pa ni Atty. Jing. So, ato na niyong paabot ton.
1: Tanga na ninyo doon sa XFM, ha?
0: Kay kung sa Pulubulok, kung para kang Mayor Bernie, dili ko na pwede.
1: Oh.
0: Pero siyempre, as abogado, nagkikonsulta siya.

0: rinjing. Na-appeal yung pangalan. Umpunsyan ni Tubag sa ano sa isip-isip konsihal. Itubag raman po niya, isip abogado man siya.
1: Tama.
0: Yan. So, kamo na bahala, magbalansin niya. Ibili na mo na sa inyo para appeal mo pa laban yung mga ulo. Ah, pag-release sa permit, nakabutang dito bawal betting machine. Unta, dito pa lang nagreklamo na ang request of permit. Dili na nakabutang dito bawal ang betting machine. Wala nila gisunod. Yan ang mayor ko. More power, Mayor Joe. God bless.
1: Salamat kaya, Pam Cebuaro na.
0: Yun o. Mga komento rin. Yung haman ng ano, ato ng respeto mga kikilaan. Basta importante lang diya. Magpadayo din yung pwista.
1: Ito, ito, Flumlock Festival, no? Flumlock.
0: Flumlock ka.
1: Festival.
0: Flumlock. Flumlock.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Pero wag yung katanaw kang balibol tumiyagi, oy.
2: Bullseye. Bullseye. Kasi
1: na rin player.
0: Pag-ubang kon sa akong asawa.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Ang mga kuhan, mga...
0: Si Maddie Madayag. 9:20 ang atong oras. Bumalik pa kita. Relax mo niya. Kabay-ubay pa niya itong isgutan, Andre, ha? Saman, ibili na nato ng pulong-mulo. Kung gusto niyo basahin pa nato ninyo mga komento.
1: Pindi sila. Hangito na nilang basahin pa na. Basahin ko na ba?
0: Ayaw na mong kakasuko niya. Ayaw kayo mo pagpaka-stress na bin pa. Amahan ka. O inahan ka. Dili ka makatrabaho. O sayang, tibok pamilya o sabi mo maapektuhan. Sa tinood lang.
1: Tinood na.
0: Mauna nga, dili lang ang balay ang imong gitukod matakadlaw. Gitukod o sabi mo ang imong kaugmaon sa imong mga anak. Kabalo ba ka nga ang ahos o garlic dugay ng kabahin sa mga sagol sa atong pagkaon ug dayon tungod sa natural nga antioxidant compounds niini. Usa kini sa mga gipiling sagol diya sa tuang Santone Plus Gold.
1: Na.
0: Kay ang haligi sa panimalay kinahanglan usab og pagatiman. Santone Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mapalit kini sa paborito ni mga butika, always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Nagkanangutan na ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
2: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI taga kanam.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: This is how we do.
5: Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika.
6: Yes!
5: Yes! XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
7: The boy is mine, the boy is mine,
8: the boy is mine,
9: the boy is mine,
10: the boy is mine.
5: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
11: XFM.
12: Bye. Inom na bay. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
11: XFM.
13: 95.9.
11: XFM.
14: Bullseye. Oras na to mga katropa. Alas 9.28 na. Tangin ninyo to niya. Ha? Alas 3 ko to. Alas 5 sa hapon. Ang Extended Throwback. Kauban na si
15: Papa,
14: kainin ka.
16: Papa Kalbo!
14: Oh, yan na siya mga alas 3 ko to, alas 5 ha. Relax na mo niya. Pindot kayo mga musika sa mga kurinta.

0: balik ka na to. Giputol ko rin mo eh. Wala ka pa lang kung
1: dili, atagin ninyo ang programa unyang alas 3 hapon.
0: Ah, dili, ang road na ko.
2: Okay.
1: Ibalik na to ba?
0: Dili, bitaw, unya alas 3 sa siya. Nindot ang mga tugtog na to. Mga 90s
1: actually, dagang kayo nag-appreciate.
0: 90s hits mga katropa. So, starting ninduta sa mga music na to, ha?
3: Bullseye!
0: Yeah, siyempre, mga idaran na gyud na. Nanghapit na masinyor, padulong nagsinyor. Dito mo sa alas 6 ko to alas 8 sa buntag sa
1: Domingo.
3: Bullseye! Oh. Bullseye!
1: Dito mo, pag gusto mo dito, kay gigahin gyud to nga oras para sa inyo, ha ba? Para makasaho mo, makasabay mo. Siyempre, pag dili ganito itong generasyon, mo hindi kaya tayo marag komportable, di ba? So, dapat lang, ang ato mga music, kanang oh, may nga na good, mga Ruel Cortez. Kailangan pa ba?
0: Kailangan na mga music dito yung madunggan. Di ba? Kuya, okay na mga tugtog.
1: May ganit eh, wala din mo gibutang dito tong Lurina. Nga na ba?
0: Kali yung pinakarindot, oh.
1: Baling.
0: Grabe, memorize ka din mo ba? Imo yung siguro ng idara, no?
1: Dili, muna ako music dito sa laing planeta.
0: Okay. Na day. So, mahinag yun ay kagtiguan, no?
1: Ay, asa man tapad, lung na ako. Tawat na malantana.
0: 9:31 ang atong oras. Kari nga mahina mga kaigsunan na itong kariyo sa Santon Plus Gold. Siyempre, di ko na ito ang kalimtan mga katropa. Balik-balikon ko na ito ni Santon Plus Gold.
1: Bitaw.
0: Sa ito ang kalawasan. Mm. Muna yung makapatasig ka na ito mga katropa. Nga manarbaho kita. Muna yung makapapug. Makapakugi. Gapon. Pero pwede po makapakugi.
1: Na, bitaw.
0: Diba? Wala kay ano, Dre. Wala kay no work, no pay, Dre. Diba?
1: Tinood man, wala mong kahaliday. Kay, unsa man yung profession.
0: Yeah, kung magkasakit ka, no work, no pay ka. Diba? Kung dili ka mo sulod, wala kay kita.
1: Na.
0: Mauna nga bisan init ang adlaw, padayon yung gihapon ka.
1: Na.
0: Apan na ba yung importante, na di ni mo malimtan, mag yung kay martilyong bit-bit niya, ayaw yung importante, ayaw pag yung kalimtay mong lawas.
1: Correct.
0: Diba? Kaya syempre, panday ka, magunsa makakuha kay martilyo.
1: Na.
0: Oh, diba? Pero, mag-unsa pong ka kung magkasakit ka.
1: Dili nakagunit ang martilyo part.
0: O na, ang spirulina na ilha ni siya isip nutrient-rich natural food.
1: Mm-hmm.
0: O kini siya usa ka sagol nga naadya sa itong Santon Plus Gold. Kay ang kugihan niya tao, angay usab o maampingong pagkatimaan sa iyang kaugalingon. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una!
3: Bullseye!
0: Nakurat na ba ang tanan?
1: Makuratan ka kung dipindis balita.
0: Masulbad pa ba kaha ang kawalay trabaho o kalisod sa mga Pilipino kung ang mga pundos na sud gipangaw kaw sa mga opisyal?
3: Bullseye!
1: Ay, hindi na ako makurat.
0: No ba? Sanay na ka?
1: Siyak na kayo akong utok. Dugay na.
0: Murabag ka ng 7.8 kilino kung 5.6 or 6.4.
1: Ay, wala.
0: Di na kaipikto.
1: Walay.
0: Ako, 6.4, di na gani kumutindog.
2: Okay.
1: Nilang na, matulog sa ako, sa mukha yung linuga ko.
0: Dati, kamay lang nilo ka na, kasi ara na, karakara na ikaw, pangilo ba?
1: Okay. Ngita kag open space.
0: Oh, karon asos, linog ka lang.
2: Okay.
0: Pero wala talaga sulti ka magkumpiyansa kita, ha?
1: Gani man.
0: Di kita angay magkumpiyansa. Aryo, naibagong datos mga kagilaan ng PSA. Kabalo ba mo? Nga nagbutyag nga misaka nga to sa 2.59 million.
1: Mm.
0: Ang ginaganon karon sa mga Pilipinong white trabaho. Nah. Kari June pa lang nga datos. Masitandi sa 2.5 million na itong Mayo. Din ang unemployment rate bigo sa 4.9%. Apan ang tinuod lang mga katropa, doon ay pangutana nga mutunga sa una-una sa katawahan karon. Nakurat pa ba kaha ang tanan ni ining mong balita? Sa pamilyo na ako, kamo, di nagin mo makurat kay trumpon mo ay mga trabaho.
1: Bakit ngayon lang yan?
0: Diba? Pero, gawas ni ada mga katropa, kung ang atong nasud padayong nagkatubang sa pait nga realidad sa kalisod, unya ang mga dagkong pundo sa gobyerno gipamulsa ni ini

0: kawatan pinaagi sa mga Go Substandard nga flood control project, dili na ginikatigala ang ekonomiya sa ordinaryong pamilya, padayon usab kada nga malumos, mataktak, sabi term na to diya, mahulog sa pinakataas nga building.
1: Mm.
0: Samtang ang gobyerno sige og pasigarbo sa mga numero sa employment rate nga miabot kuno sa 50.66 million. Ang matuod niya kahimtang mao ang pagbaba sa mga tao nga naglisod, pagpangita og tarong nga kita. Labi pa, mga underemployed bisaka og sab ngadto sa 6.11 million.
2: Ma,
0: naliman mo ni ana. Unemployed. Diba?
1: Tingluuyan, no?
0: So, niigo good 4.9% yun. Ang grabe, ang dungag sa unemployed mga katrupa.
2: Kay dili man nimo na makapamakak ang data katrupang Ruel.
0: Kani PSA man eh, dili man ni survey ni.
2: Tinuo na siya, dili na siya ng commission survey.
0: Philippine Statistics Authority ni nga datos. Mm,
2: naatatara na ni. Natay national ID ni Park. Munang mabalaan kung na kay trabaho wala. Maong mabalaan kung kinahanglan ba nimo og ayuda o dili.
0: Di ba?
2: O, ito sa SWD, di ba? Gikan sa PSA, gikan sa SSS.
0: Mm.
2: Manaunsaon man pagbangon sa mga Pilipino kung ang mga oportunidad sa trabaho kulang. Samtang ang nagpaabot kanila ng krisis, ngun man ang kagutom tungod sa El Nino o daghan pang mga kalamidad, maoy naghulat kanila. Na-appeal ning El Nino katupang Ruel kay sa 2027 daw, ang nasod tibuok kalibutan nangandam na ang Pilipinas nagsige paghisgot sa impeachment trial.
0: Okay, patay yan
2: eh. Murag nagkumpiyansa sila ba sa dako nga hagit ani sa tua? Kay kung El Nino na walay pagkaon, kung wala pag trabaho, wala tay opportunity, wala pag tay source, kung asa ta mangitag tabang? Unya karon kung may ngana na, dili ba makurat ang katawan sa pagsaka nga walay trabaho tungod kay walay kanabang opportunity sa matag adlaw? Ang ilang nasaksihan mao ang kahakog sa mga opisyal nga nagpabagas nao, samtang ang kabansa atong nasod gihimong gatasan nini mga tawhana. Kun ang administrasyon dili seryosong mulihok sa paglimpyo sa sistema ug pagukod sa mga kanang nagkaw-kaw sa pundo sa atong nasod, imbis nga magpabiling nagpakaroningnon nga hapsay ang tanan, magpadayon gyud ang pag-antos sa mga Pilipino sa lahom nga kahimtang sa kawalanon o kawalay hustisya sa atong mga katawan.
0: Nagkana kanin nagkapangita, asa na kuno ang saad sa suna nga makasuhan na kuno ang dapat makasuhan. Waban ko itong karan!
3: Okay.
2: Istorya naman to. Wala man to yung nga tinunod na ko. Buot tayo mo. Ako may nagsaad, di man ka mo.
0: Ang racket man gani, istorya rapo dahi. Huwag di man gani kagawas kawalangan.
2: Ayaw mo pagbuot, hindi ka mo yung nagsaad. Ako to, dapat ako'y mag-worry. Ayaw lang mong ka-worry diya. Nauntsaray mo.
0: Ang paksilik ka man gani, kasabutan pa man dahi. Ipag-ibida na suna.
2: Alam nga mo sa mga, ibida din mo ng kinawatay ng nahitabos na sun. Ibida na din mo, di ba na po'y ibida? Ibida, gina din mong gipropose pa lang. Bahala, guwapay katubanan.
0: Kada uli po gikan sa laing nasod, magpabida po nga 4 point something dollars, US dollars ang nauwi ng ating Pangulo na investment pledges.
2: Pledges
0: pa
2: lang.
0: Pledges pa lang.
2: Ang nano, uning mag-pledge, automatic din ang matag.
0: Dili oy. Ako po
2: mag-evaluate pa ba na?
0: Ako po businessman, tagalain kong nasod. Oy, ako pong sinipo ng Pilipinas, oy, maayo bang kahimtan sa politika sa Pilipinas? Number one, magandang tanawon sa negosyante.
2: Nga, wala'y nakabalo ang ubang nasod nga ang kanhi Pangulo Tuas Daheg Netherlands, ang anak sa kanhi Pangulo, grabe ginutan sa administrasyon. Karon impeachment trial, ang mga senador, ang gitupag lang nga, sige, hearing diya. May ganit, kaya wala sila sulod kito na kayong adlaw, kay gibaha o naigo sa bagyo.
0: Whether they like it or not, kini nga administration, mao gina ang makita sa laing nasod. Whether you like it or not. Kaya naman, mao man yung ginapakita. Layo man yung ginistorya sa yung ginabuhat.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Inigabot,
0: tanawa na yung nagkakitabo. Nagasaka. Piling saka. 2.59 million ang ginagkanon sa mga walay trabaho ang Pilipino pagkauman sa unyo. Gikan sa 2.5. Laliman mo ni anak. PSA na hanag ingon, dili na surveyor. mga katrupa.
2: Og nagpasabot ka na katrupang Ruel nga 4.9% kini sa unemployment rate sa atong nasod nga mas taas sa 4.8% ni atong Mayo lang. So man eh, patas anay, pagarbuhay. Nga sunod na pod bulan, expect na po na ito, mabot naman ng 5, 6, baka, ang sama?
0: Isa pang disaka, siguro ng sa 50.66 million, gikan sa 49.63. Miusos man hinoo ng unemployment rate, 95.1%, gikan sa 95.2. Ano sa magiging datos ba? Dula-dula man siguro yung datos, pabida-bida man siguro ng employment.
1: Okay.
0: Gidaghanon sa mga naitrabaho, dana sa 50.66 million. Pero nga nung niusos ba lagi na eh?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Kinsa pa ang kuhaan og tax kung wala tay labor force mga katrupa. Limang ka, 65.1% ang labor force participation rate nga nagpasabot nga naas at 53.25 milyong Pilipino ang aktibong nagtrabaho o nangita o gapanginabuhian.
0: Diman mo niya na. Yan, isaka usab ang ginaganon sa mga underemployed. O katong naay mga trabaho.
2: Pero gikulangan
0: gyapon. Apan nangita o dugang oras o kita.
2: Kay kulang ang
0: kay kulang
2: income.
0: Kulang lagi ang income. Mm. Isaka na sa 6.11 million gikan sa 6.04.
2: Correct. Kanang mga
0: naman.
2: Kanang mga na nakasulod og trabaho pero dili fit siya. Fit siya ang trabaho kay wala na may laing option. Ning sulod na lang. So bangita pa sa glain kay kulang ang sweldo. Sa iyahang kapasidad nga mo spend.
0: Grabe no.
2: Murang pinaka devastating resulta ba?
0: English to.
2: Devastating.
1: Okay.
2: Ayon. Ay lang ko pangutanan sa meaning ha. Lago traba ko, anak raba ka, buli raba ka kanda ko. Huwag yung tanan na ka. Sa meaning nga nakatrupang Chris. Next na lang, next.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pitaw, balik na sa atong gisgutan. Kanang makapaluya, makapa... Kanang bagsak imong abaga ba kay nagdahom ka nga ang next generation na pa sila ay paglaom nga moingon ang presidente ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan paningkabutan sa education nya nabalan nimo education bagsak na pod ang grade 12 dili non proficient unsa pa may paglaom sa nasod ani
0: nya syempre dagkan karo mga kung baga ba, ipakita ka ron ni ini ang krisis sa ekonomiya, di indaggan ang napugos sa pagdawat talagang trabaho. Tama ito, magisulti ka ganina.
2: Mm.
0: Bisan pa o dili kiniigo sa ilang inadlo nga panginahanglan.
2: Ah.
0: Yeah? Ano sa yung trabaho ba? After 8 hours sa ibang work job, di magina. 9 hours magina in total.
2: Lagi.
0: Kailangan sobra. Tayo 1 hour break.
2: Oo.
0: Oh. Diba? So 9 hours sa daan, 8 to 5, that's 9 hours.
2: Mm.
0: Nakakay 1 hour break sa unto, yaka kay isa ka break sa unto, isa ka oras.
2: Mm.
0: Pero, ala nga, di uli pa rin muna isa ka oras.
2: Stay lang ka di, hey?
0: Stay yung ka di,
2: gastos mo na.
0: Oh. After 9 hours, magita pag yung additional hour para lang nga maka...
2: Kung pwede ka rin, look po ni mga...
0: For example, sidelines ako, na upat ka oras ng trabaho dito. Oh. 9, 10, 11,
2: 12. 16 hours.
0: 13 na.
2: Mm.
0: So pila na labelin sa 24 hours.
2: Tulog pa ka part.
0: Diba?
1: Okay.
2: Muna sahay ba, no? Makaluluoy kini mga nagatarong sa ilang pagpanginabuhi. Kay nganong dili manatagan o kahigayunan kung gisuportahan sa gobyerno nga kini mga tarong nga panginabuhi gitutukan pag-ayo kung maka-create lang og opportunity para sa ila. Nga di na kinahanglan mo exceed pa og halos 24 hours na pud gidugang.
0: Sige, yaw-yaw sa kapadayon diha kay gitawag ng kalikasan na gini.
2: Okay, mga katrupa, ako lang balikan nga ang kinabuhi sa matag Pilipino nagadepende sa pagdumala sa atong pangulo. Tanawa na, kung walay opportunity nga ma-create, asa manarbaho ang mga skilled worker nato nga mga kapwa Pilipino. Gani daghang kay mo abroad kay nangandoy nga dako-dako ilang sweldo. Pag-uli morgapon, ang resulta buguba ang pamilya. Ang anak na gumon sa bisyo, ang inahan, nangitaglain, wasak ang pamilya. Dili ba kayang buhaton sa gobyerno nga tagaag opportunity ang ato mga trabahante nga di na mugawas nasod? Kana siya given nga gitugta nato nga pwede pang mugawas ang naay gusto mugawas. Pero lagi, unsa may opportunity nga nagpaabot kanato dinhi sa atong pinanggang nasod. Itawag kita nasod nun nga adunay kagawasan. Apan ang tinuod, kita nakaangkla kanunay sa maulip nun nga sistema nga sa kawalan on. Walay opportunity nga nagpaabot diri sa Pilipinas. Morning ani ron, ang unemployment rate perting taasa, ang sunod ani gutom sa katawhan. Nga usabay iprepara sa atong panggamhanan. Lungon, lungon.
0: Bahala ba gutomon mo di? Amo sa nami malita.
2: May unta kung kini mga politiko nga kawatan, mao ni ang ipangsulod sa ilang malita, mao na himuon lang lungon. Umay na lang, makabawi naman lang ang Pilipino. Sige mo kadalog malita ka na himong lungon para sa inyo ha.
0: Oh, ana ang bukaw.
2: Mami, mummified.
0: Saan na itong mga dagko?
2: Ang tawag ana, the mummified congressman.
0: Saan na itong mga tambok nga nakadawa itong malita? Di ito kasigo.
1: Atay.
2: Di, pabawasan siya, palay po sa siya. Ito, perting paita no.
0: Wala kita ni git.
2: Igo na lang ta, muhanduraw sa resulta sa ilang pagpangawkaw. Kani, pipila pa lang ni sa mga kanang equity sa ilang gibuhat. Kanabang baylo sa ilang gihimo nga damage sa tua. Dili direkta, pero makita nimo sa ngadto-ngadto nga dako na kaayo ang gintang sa kawalanon natong mga Pilipino.
0: Correct. Grabe.
2: Pait na gani, papaitan pa ginoon siya. Tawag, unta kung papaitan na sabaka gikan nga itong paborito ni Katropang Royal, katong na ay grass. Sa lami unta kay na.
0: Mas lami ang kambing.
2: Lami ang kambing palit, kasi gisano eh. Nadagan dito ba?
0: Kambing?
2: Oo, oh, naan dito.
0: No ba?
2: Wala. Na, lagi. At nawa rin sa supermarket. Ay, unya, na ibang tulay ko unya.
0: Ay, sagbot.
2: Wala yung grass. Dito lang ka mga yuk kay kuan, the green grass ubong.
0: Ay, lami eh.
2: Di pwede man kumangayo dito sa mga higala dito sa taga Slaughter.
0: Ah.
2: O mo textra ko. Para palit ang kambing.
0: Pero grabe yun ang kasilitian mga kakilahan.
2: Anak lang.
0: Sige, pero hindi lang gaya po tumawa na paglaom.
2: O siyempre, kibuhi pa man ta. Di man kita pwede mo surrender.
0: Kung yan eh, pildi mong gutagod.
2: Lagi.
0: Kanuna yung magkita pildi, pero maningkamo talaga kita ani.
2: Ano mo ba tayo mahimo, ane?
0: Wala eh.
2: Wala tayo mahimo, pero still mulaom na lang ta.
0: Di na ito kontrolado ang gobyerno, so dirita karon sa mga butang na kaya na itong kontrolon.
2: Mm, tama mo na. Adili lang na ito maguna-una at ka sakit sa ulo nga katong di na ito mahimo at pamaagi. Ang ato na lang, sa umaabot pa mga generation, iprepara ang mga kabatanunan nga maabli ilang salabutan, nga mupili sila og next leader nga responsable. Kaya muhatag sa ilang maayong opportunity. Ang ilang mga anak matag ang opportunity. Kanang adunay marasakit sa ila.
0: Sige, tagpa-eskwila sa itong anak. Kaya pagkahuman o graduate, huwag mga trabaho.
2: Okay, o sabi, trabaho nilang huwag, may investors din musulod sa itong nasod. Ang investment man to'y una, di ba? Katong gibalita na ito, beginning of the year, nagsugod o decline ang foreign investment.
0: Foreign direct investor.
2: O, kung wala na'y foreign direct investors, asa ang kita sa nasod? Sige lang utang sa gawas nasod.
0: Yeah, kusod pag yun kayo muhatag ko kayo utang, binin mo kinsang gamhanan.
2: Na?
0: Kinsang mga dato. Dato ba rin gobyerno? Dato!
2: Dahil ito, giutang. O niya, bayaran na po sa sunod generation.
0: Actually, dato. Manta.
2: O.
0: Daka nagkawatan.
1: Atay.
2: Dato, putas kawatan.
0: Ay, nako.
2: I believe, dili ni siguro ni kasamtangang administrasyon ang muhimo ani, pero sa mga umaabot pa, sa mga umaabot pa, nga kanang namina ba?
0: Kasamtangang administrasyon, wala na, wala, wala na. Saligan, pila lang katuig na bilin, hindi niya makaya.
2: Wala na kabot doha.
0: Huwag man ganin niya, makaya nga ikalimang tuig na niya ron.
3: Bullseye!
0: Di ba katuig na siya kapin, huwag man ganin niya makaya? Kada pa noong isa katuig na lang kapin na bilin sa iyang termino? Huwag mang gani, gibuhat, sulod sa lima katuig, mang gani mga katropa, kanapanoon doon, isa katuig na lang kape na bilhin. Pinuang, dapat nagpakitang gilas na siya, after 3 years sa iyang pagkatundanan.
2: Mm.
0: Kaya kamalumang kita ka ng, mawit, kitagaan na sila 6 years, kaya sulod sa duha katuig, tulo katuig, pangapa, ginagyo, doon sa ahonin mo na.
2: Oh.
0: Pero ka ng after 3 years sa iyong katundanan, di ka ni mo igawas na lang mo mga utok na nabalaan ni mo diya, yung sukilahan ni mo garbar diya, pero saon naman kayo na bugo man na bangag mga utok.
2: Kani, lesson po ni sa umaabot na ito ng muling kod ha.
0: Mm.
2: Nga dili siya vindictive, pareha sa naitabo karon nga ang mga kontrapolitika, grabe ang iyahang pagpanghusga, grabe ang iyahang pagpanggukod, nga wala na igiatiban nga welfare sa katawan kundi kato na lang politika nung laraw.
0: Mm.
2: Unya, kung kamo may mupuli, ayaw ninyo buhata, kinakita ninyo nga dili maayo ang resulta. nakita ninyo nga mag-antos kami nga inyong giservisyon, kami nga inyong galagaran.
0: Sige na, mananggit na tayo, high blood naman ka
4: wala na ako'y tubig dito. Tubig lang saan eh.
0: Suko naman ka. Dibit ako, kinahanglan na ito mga katropa. Og leader, nga karabang sa Bisaya ng tapat.
4: Matinud-anon.
0: Matinud-anon.
4: Kasaligan.
0: Kasaligan nga mudumala. Og adunay konkreto nga solusyon.
4: Mm-mm.
0: Aron malibre kita sa kalisod. Labin pa kini mga walay trabaho og underemployed sa tuang nasod. Sa pagpangampanya pa lang tanaw na nato. Unsa ba gyud ang plano? Kani man kada tong pangulo sa pagpangampanya sa tinuod lang may plano eh.
1: Atay.
0: Kabantay mo?
4: Giagi ra man tag hype.
0: Kabantay mo? Gigamitan ang tag Android.
4: Mm.
0: Pero sa tinuod lang wa gyud si klarong platforma.
4: Mo na ayo mo expect kayo kay wala man sa nagsaad na nasa una panahon sa kampanya.
0: Na scam ra gyud mo kay.
4: Bagong mukha ra man tong gigon, bagong Pilipino, bagong Pilipinas,
0: tinuod
4: bagong
0: man, mukha. Tinuod man na bago man gyud ang mukha na hiwi gani kamay.
4: Ah, wala siya namakak dito eh.
0: Tama na ay ma. The hate of the
2: mga katrauma, salamat kayo sa iyo pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina, atun ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Comics, o Santon Vitamin C. Sa ngalan sa Tibok Perso sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, manamilit kayo yung tra. Nagsalamat, kanbes, takpuyan, mabuhay ka.
0: Mga katropa, salamat po sa iyong pagpaminaw at taginin niya ang programang Extended Throwback. Alas 3 na siya po ito, alas 5 sa hapon. Kaya sa paborito niyo mga radyo. Siyempre, kini si katropang Ruel Dumantan. Ngayon kayo, bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi katropang Ruel takes care of you. I love you. Bye-bye. Mwah!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uya,

0: Salton Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Ang naginusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: X FM.
4: Exciting!
5: Clear Skin Beauty Sun.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana. Katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila o nakainom ko sa Santol Plus Gold. Nakatabang jud niya yung paglimpyo sa akong dugo.
2: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
2: Premium D3. Ang bago.
4: Kung ako ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero o premium D3 aron layo sa sakit o ganun ng energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
2: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o more nga oil. Mapalit sa mga butika.
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: X FM.
6: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.

0: Ay, naku mga maring, atong oras. Kapas-pas pa na sa oras, mga maring. Oy, doon na tayo sa Nibiminotas na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Sa English pa is at 10:19. Namati gapon ka, mga maring, sa tuang, di mo niya, tuang istasyon. Istasyon ni Bus. Ay. Namati ka, mga maring, sa pinakadidling na programa diriya sa Tibok, sa Isla, sa Mindanao, kini
1: Kung ako, ikaw!
0: Ako, yes. Siyempre, mga maring, inyohang sparring partner. Ako, inyohang pabansang kumari. Ako, si Maring Inday, Erika Deliguapa, Delimes Tessa. Apan di makopyan sa antong ngod, kaya mangunahay o silingan.
1: Ang siyempre, kawa na to ang isa sa... Bago rin yung mag-laba.
2: Oh! Apoy kayo ko, oy. Kinilang yapon niyong iyaan sa karunayang panaba. Kinilang si Tia Daria.
0: Ikaw ko rin magsugba niya mag-aaral.
2: Hindi, ito na kapaso na.
1: Nagsugba rin.
2: Ang isa kayo ni Sibat, hadlo pasok baho. Maro-maro sa...
1: Salto biyata.
2: Ani? Alam ka na natin.
1: Salto na.
0: Imo makang gilahe ang yambahin.
2: Gilahe na.
0: Gilahe na yambahin.
1: Silang kaya. Nakaw naman ko sa ubos dahan. Okay na.
2: Gisagol na kamurakdat.
0: Padali lang kanoon. Ito ako ang effects dari ang mga maring. Oy, kasi ako sa wiwi on kadalihan ni ano. Mga maring ha, kaya ito ang programa karo. Dili lang yung anong kanaw dari sa Davao de Oro, sa Davao del Norte. Tungkol ka ay madungog sa pta dari sa Davao Oriental.
2: Yes! Ang direpon sa General Santos City.
1: Siyempre din sa mga General Santos City mo. Nakatata, bukid nun din mo. Adri ko sa ilan ni XFM Agusan del Sur.
2: Agusan?
1: Sa? XFM Pagadian na.
0: Ang saan mga silingan nga lungsod? Ang saan na Pagadian lungsod o syudad?
1: Syudad. Syudad pa siro na. Punta ka itong pangutanon si Stanley Duenyasa.
2: Pero napot ay mga listener sa kawan na.
0: Asa na pier?
2: Kaya sa may ipi.
0: Ay, ito ko yung tabang ibig. Tabangan lagi ko ninyo. Sa IPL.
2: Yes.
0: Uy, dati mga kaubanan doon, mga himsog.
2: XFM Sambuanga, Sibugay.
0: Uy, mga himsog, biyan ang mga taga XFM Sambuanga o sa mga taga Sibugay.
2: Ay, himsog na! Pamaton i.
1: Taga sila si, abot nila sila bingo dito. Abot na sila dito, dili no?
0: Abot iyo.
1: Kani kay kani, abot naman dito.
2: Sambuanga
1: City, Sambuanga City. Pila ka oras, sige kag Sambuanga City, panuga sa Sambuanga din, sir.
0: Pila.
1: Tolo.
2: Gikan sa Sibugay.
1: Ay, doon sa Sibugay. Sige, amamang ka. Ilapon na.
0: Iyasab na.
1: Sige.
0: Ang tuta alas 12, mga maring, sa ito ang programa Adlock Aron. Ay, kalimut, Adlock Aron, ngayon, Biernes is, Biernes.
1: Thank God it's Friday.
0: Yes.
1: Flashback Friday.
0: Flashback Friday, yes. Yes, you did.
1: Okay, congratulations sa imong hanga pagpa-birthday celebrant, maring. Grabe.
0: Niabot
1: yun di ay. Abin akong di mo balik ang 08, di ba?
2: Ay, dagaman din ka-birthday ka rin, maring.
0: Kisa pa?
2: Si Quintasya.
0: Marag, apil pod siya.
2: Apil pod siya. Pero wasa na. Wasa na apil sa iyo da.
0: Pasiyan.
2: Kaya na-let man siya o palista.
0: Na-let di ay siya.
2: Na-let.
0: Alagi mo palet-let, ha?
2: Happy birthday niya sa mga Quintasya.
0: Happy birthday kin Natasha aka DJ Ken, ang pinaka didlipod nga DJ sa Tagum City. DJ Ken Tasyo, gabag-una na siya maring. Gabag-una na siya.
2: Happy birthday din sa San Franz.
0: Kinsa man.
2: Happy birthday niya kay Melanie Duran.
1: Hoy, ato ba, ay, kanabi ako lang Melanie Duran, kailanay siya ay pistola.
2: Ano yung pistola?
1: Wala ka kakita, no? Wala ka kakita sa pistola.
2: Pamatuni.
1: Melanie Duran, ayagin, ako rin yung tayo nakakita sa pistola.
2: Asa mo na pistola is kanyo?
0: Asa mo na nga kaliber?
1: Buhan, tas man to. Dili, mga mabububo, mga 43.
2: Ay, happy na. Wala yung nakabot 45?
0: Abi na kong 38.
1: Dili, wala ba ito?
2: 22.
1: Dili ba siya?
0: 22 di ay.
1: Oy, dili siya liver burr. Dili pa siya liver burr.
2: Di ay.
1: Wala siya.
2: Asa mo, liver spread.
0: Masa ginang kasagarang issue sa pusel sa mga pules?
1: Ha?
0: Masa nga issue nila mga pusel?
1: Mga kwaan, glock.
0: Glock?
1: Glock, oh.
0: Masa nga glock?
1: Glock, MM9.
2: Dili pa siya glock ka tayon.
0: Pero ako ganahan ako maring armas maring katulad yung armaliti.
1: Armaliti mo.
0: Armaliti. Kaya gusto ko kayo tag-as mo kunyan mga mabot ka sa imong kinailagman, oy.
1: Armaliti.
2: Sulubong kayo ang tira.
0: Yes. Ikaw ang sa imong ganahan.
2: Kuhana, katulang kanyo nakuha.
1: Isa ka buto, yun bungkag gini. Bungkag gini.
2: Ang sa'yo bungkag, buhagay.
1: Buhagay, busagak.
0: Muto asik, yun. Mora yung kakaonog kapayas.
1: Basta kay ako, sultiyata mo. Dito ko ni Melanie Duran kay. Ganahan kayo ng ganahan. hanggang magpabuto sa iya.

0: pistola.
1: Kanin.
0: Di ba?
1: Tigo sa niya itong boksidor?
0: Ni Asi. Kaya ba, di itong si angkol. Kwan,
1: si, kasi ito si Roberto Duran.
2: Ay, harang uyuan si Gogo.
0: Uyuan sa pag-agawan sa apuhan.
1: Lani, parinti na lahat. Tiyo si Doy. Ganun pa rin din man sila kay?
0: Para kana nga kampanya man kumpanya sa Glastikog Julin.
1: Ah, ano kampanya na lang siya.
0: Yes.
1: Ay nako dito mang langay mga mali at pagkita agila sa ato ang mga viewers karon sa ato ang mga listeners nga namati sa mga nagkadiya nga mga FM station sa XFM all over Mindanao.
0: Aha.
1: All over Mindanao di ay. Pakita ay dapat yao ang mga request mga marin kaya ito ng katahon karon diri sa tuang live nga panag-uban og syempre sa di patamo kanta kini ato ang programa hatod ni kanato sa
2: Santon Vitamin C
0: og Santon Gold Coffee Mix. Yes.
1: Ay kalimot mga maring aron nga mas malami ang imong ngisi
2: mag Santon Vitamin C
1: pamatod ay daw bi.
0: Sige.
2: Nahanap po ni mong idol. Oh, nanagawa. Ana si Mitch Jurong. Oh, mga iyotar, barako o mga nawong.
0: Basta kaya.
2: Barako, dyan ay kag nawong.
0: Ana si Mitch Jurong, ako agay na tuduhan ba? Tanawa.
3: XFM. 95.9.
4: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Galumbang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
2: Ayo!
3: Ay, Soki! Balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso niya.
3: Mm-hmm. Na aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
4: It's 30!

0: tama na. Okay, so not dyan na na po. Next song.
1: Gabi
2: kaya ni Kanta.
1: Gabi ako katao.
2: Uy, nakabalo baka maring. Kanaad to maring.
1: Happy to kasi misilip dahil. Kaya ni Kanta man sigsugod.
2: Kaya si Jose?
1: Si Jose.
2: Ang problema kaya ni Kanta. Kaya si
0: Tober
2: man.
0: Si Jonathan Lee Soriano. Babilog na. Aba, request ko Call Me by Dennis Diang. Aba, si
2: Call Me?
0: Call Me. Aba, si Marindaria mo yato.
2: Si Dario makata kayo. Mura man na si Dennis.
0: Aba, Dennis Rudman.
1: Nasa itong ipabaw.
0: Pero next, sa ba itong call?
1: Mangloot itong
2: ipabaw. Sa primero.
0: Sa ito isa ito? Sa ito?
1: Take Me Now.
0: Take Me Now.
1: Kantay mo rin ko.
2: David Gatis, kanta niya?
0: David Gatis.
2: Hello?
0: David Gatis.
2: Take Me Now.
0: Take Me Now by David Gatis.
1: Grabe.
2: Kadali lang ha. Kami, agib niya kagita na inyo mga request kayo. Agib niya kikahadlukan. Sukma. Mas kusog na kikahadlukan din eh.
0: Si Dave L. Hineralao. Ang si Rostom. Ang birthday pa din karon.
2: Happy birthday.
1: Happy birthday. Happy 5K. Sana all.
2: Tayo sa siguro na Master Oy kay Kwan, good birthday, good.
1: Sige, ato sa kanta na ito, mga birthday celebrant.
0: Sige, okay. Ladies and gentlemen, ano yan lang, mga birthday celebrant.
1: Wala, magulahe, mag-operator ka
0: lang. Kaya, sige na, kunya na lang.
2: Nabot na operator. Operator, kantaan sa mga happy birthday, mga ga-birthday ron.
1: Okay, daghan kang ga-birthday, Ron Oy.

0: to you.
1: Okay, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
0: Okay, dagang salamat. Sanang okay. Tanang nag-birthday. Last tanong nyo karong birthday.
1: Ngayon, ngayon, ano? Ano man, ngay?
0: Sunod tuig na sa...
1: Aba, birthday naman sa ninyo sunod tuig.
0: Ngayon mo kayo, birthday po sila sunod ugma.
1: Sa'yo yung kanta na,
2: ikaw. Kasi request anong kanta, ha? Hello?
0: Ano nag-request? Ano yung guys? Si Ate Josepina.
2: Sa mga taga-bukid nun, kining kanta para ni kaninyo, Pamilawa.
1: Okay, sige, ha? Ayos sa palunga. Shot sa...
2: Shot sa mo, shot.
0: Pabalos.
1: Ako. Ako, Marindaria. Doon kayo, Jokai ko na kakagyan.
0: Baby, ani.
1: Siya, tsao.
0: Ano sa panay? Game tang niya.

0: Wagon mo rin ha. Kabalo ba yung kama? Ako, kasi doon kayo na yung nakuha ni nga. Nakandoy ani nga makakanta ko sa radyo.
1: Adi, Marin? Ya karo, nakakanta naman ka.
0: Nakakanta ko niya. Kaya muslingan, nasabaan man kayo kasi magkanta.
1: Adi, ay?
0: Oo.
1: Oh, siyat sa.
0: Siyat sa, bebe.
1: Maro, diliman mo to vlog.
0: Ikaw, Marin, sa may mga kwan din eh. Sa may experience si Manny.

0: jalan juga sawah mereka. Ada ay?
1: Okay.
0: Pag romansanya si Jaro, lingon siya nga sama na nga tog na mga bata. Gala niya kasawa ang Jaro. Grabe.
2: Siyatsa, siyatsa.
0: Dada me.
2: Parin ka mo to. Parin ka mo.
0: Parin. Kanan nagkanta niya? Kaman na kanan nagkanta, parin?
2: Oo.
0: Silingan na maring nagsika pa hapanal diya.
2: Ayay. Kisa ka nito.
3: Sigaw na, sigaw na.
0: Sorry, I'm still. Lady. Lady. Lady. Lady. Lady. Lady.
4: Lady. Lady.
0: Grabe ka maring.
2: Grabe.
0: Grabe.
2: Malaw po po muna yung kanta.
0: Gilaliman ka maring. Kanay lalokar. Bagsakan mo na. Lapo ko na kayo. Gato ka nito. Gato ka nito maring. Grabe. Kaya. Ayaw na niya ang buhay pa rin, oh.
2: Grabe ka lang kayo.
0: Ang nagkakuyawan na niya pa rin.
2: Ano ba na niya?
0: Naligo na siya rito. Ibakla na siya kay nanay ang suot.
2: 60. Ay, pa 60 niya. O na yun kasi mas

0: bayaran jalan apa dah?
1: Hologi si korang dia?
0: Hologan atau bareng?
1: Hologan deh.
0: Thank you. Okay, oi, selamat kau.
1: Selamat gondang lagi dari ni mo.
2: Selamat kau. Nak ulang nak kau bareng? Oi.
1: Ade ay. Napa dek kau awal?
2: Lain kau kira nak awan si deh bini ralau. Lain kau siapa kira nak awan sakua bareng?
1: Ada pasi Nancy. Oh kaki tu timo.
2: Alah. Thank you.
1: Madung, madung kan pada itu Nancy.
2: Madung kan pada itu ngasapa mungkin dia mengakuan juga. Gak inum dari asaku mengasilingan.
1: Kalau aku bisa tapan.
0: Tadi ya si ruin carbonara, ruin carbonara dia, ruin mana? Mengasista pakai tipe ya.
1: Ada pasi video rong. Nice lagi boy si Master Ai. Kau usahai lamu lamu ona lagi request.
0: Kisah sih si Miss Jorong. Miss Jorong lasa juga lah kau Miss Jorong.
1: Ana pun si Din Luna. Good morning mga mari.
2: Sa ingon.
1: Naulian naon ta akong iro di Kalintura.
2: Ulo. Uy, sorry din.
1: Paka akong iring request sa kog bikining itim.
0: Uy, si Odisa. Kanila, kanila, kanila. Sigurado natin na kay kanila.
2: Kisah na siya, be. Kisah na.
0: Mga mari nga, asko pila tagpila ang box sa Santon Gold Coffee Mix. Anhidere kay tagal ka namog nindot kayong prices.
2: Kisah na sa'ka, kisah na.
0: Si Odisa.
1: Ano yung prices din na?
0: Ano yung mga prices?
2: Kisah mo ng account.
0: Account dulo.
2: Kato isa.
0: Hindi, wala na.
1: Sulong ka na.
0: Halip ba siya?
1: Ang plaster na siya. Agan, halinan
0: ako.
2: Hoy, nabay sa halin ka ron. Duha ka box nga.
1: Sulong ka na. Ay, ayay ka. Dalayon na ito. Goodbye na siguro.
0: Goodbye na siguro. Goodbye. Kasi okay na yung magpaypay. Okay na yung magpaypay. Naan ako. Ulan, Zobos? Ulan?
1: Gods na?
0: Okay goza, na, goza.
2: Okay na, kinilaw. Mahaon na siguro
0: tayo. Talanay, malatayo na. Ako, ako.
1: Adjokes.
3: Ayaw na ba?
0: Oy. Okay
3: na. Okay na sila, Babos Amo.
0: Talanay, malatayo na. Lagi, matagay yung malatayo yung gamay.
1: Alam po, si Rowena Carbono. Rowena, Anja, good morning, mga sista.
2: Hello, eh.
1: Pakitimbaya ko na Percy Francisco.
0: Oy!
1: I love you, og si Wendy Carbono.
0: Aba.
1: Namin-namidire ka ron sa Kamansi, Sambog, Jocorilla.
2: Aba. Thank you, kayo, ha?
1: Tugtog, saan eh?
2: Saan, mga on siya, siguro ta?
1: Pakitugtog na lang, gipanumpa ko na.
0: Agi pa doon, sige, sige, agi, kumot-kumot.
2: Agi kumot.
1: Ay,
2: birahin. Birahin siguro kanta sa.
0: Ay, kanisya. Ay, kanisya may kanta.
2: Kumot-kumot.
0: Kumot-kumot.
1: Mabalos mo.
2: Kumot-kumot. Di kumot-kumot.
1: Mabalos mo.
0: Si.
1: Mga maring request ko, sir, is over. Si kayo na. Taas kayo na.
2: Ay, kumot-kumot lang. Kumot-kumot.
1: Si Ron's right.
0: Kana.
2: Di kumot-kumot.
1: Ani, ni-missin sa general. Salamat sa great nalipay si Kati og mga master.
2: Aba. Hello, Ma'am Kati.
1: Nakanak mga master, oy.
2: Mga Mary, request ko kanta. Malabasa naman na siya, we.
0: Okay, lagi kumot-kumot.
2: Kumot-kumot, Sir Ralph.
0: Kay atopa ko nun si Maring Daria.
2: Kailangan na guragaluyang ba? Nga kumot-kumot.
1: Ang bikinin itim, ayaw kalimti, ha?
0: Ilalo na.
1: Kaya basa. Sama-sama na, we.
0: Depende na na siya. Itim ba? Asa naman, we.
1: Wala na halay.
0: Wala na basa. Asa naman daw.
2: Asa na daw ang iyang bikini?
1: Asa na di. Ay, sumpay mo ko niya, oh.
0: Asa man.
1: Pero nasumpay mo sa konti para pagbasa.
0: Dali.
1: Asa
2: na.
1: Maasa.
0: Okay, ni Ana, Maring Daria, palakpaka na to, be.
2: Ladies and gentlemen, Tia Daria, ang pinakagwapa sa Bisayan, nakaroon niya sa studio. Gikomot-komot. Kaya, kung ano ba ka, Maring?

0: Baba.
1: Said that you know.
0: You know how I say the blue nana? The blue nana. Samana.
2: Pero kini si Mitsuro, kaduhan yun yung manisya maring.
0: Kini si Mitsuro, kamay na lang yun yung bikin lang yun.
2: Kaduhan yun yung manisya.
0: Kaduhan yun yung manisya. Manungkap yun yung aslo, mga kagasdo sa kanlawan, mga orang kakaong sambang. Ako, sa pamani ay, kaklaruan
2: kini maring ba? Kami nang itagaag manok kani Anto maring. Ibuyaan sa Bisayan maring.
0: Ibuyaan niya?
2: Wala niya masabaw maring.
0: Ano man?
2: Nakabuhin man niyang manok.
0: Lain ang nagsabaw maring.
2: Silingan nagsabaw maring.

0: Sa sauna gid mali ka pay. Ah, asa ni sauna di ay. Kini siya mari? Ah. Dugay pa ni mahubog bayuta mari.
1: Kuya bitaw kini kayo.
0: Dugay ni mahubog? Ah, dugay mahubog ni.
1: Ano ma? Baba.
0: Wait a minute. Dugay ka na tayo tulog ka container nga bahal. Ah.
1: Ayun ba? Mari. Ah. Tama buwa.
0: Kuya kayo lang yan tatot. Dalawa na siya tatot mari.

0: Boss, tama na lang, boss. Kaya nareklamo ng bigas ni Paul, boss.
1: Sige na. Wala pa na sila yung lukulog. Sige na sila paminaw.
2: Sige, sige.
3: Mangundagon. Kanto-kantahan na nga maring at tutukon natin sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C, alkaline nga vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy
1: kutika. Yan, okay mo, undangin na. Hala,
3: hoy, naay na kanta, paminaw mo taon o sige na mong tabi diya, yung pa si Nancy Camilo.
2: Tuduhay na mare, waman si Wakin mare, si Wilma Wakin mare.
4: Suko si Romeo mare.
3: Saba daw kay mga kagwang.
4: Saba as mga kagwang.
2: Ay, Romeo, pala sa Romeo, enjoy lang.
3: Sorry, Rom.
2: Sorry kay Rom.
3: Sorry, Rom.
4: Sa amin ni Romeo, imong request nga, pati man nakana mo singit.
3: Ako itong oras, mga igala, alas 10:44 na sa buntag. Ay, kamagawa, ha? Mabalik may haman lang, aning ang pipila ka mga pahinomdom. O siyempre, ato ang drama, taoto niya ang atangan. O inyong mga request, para yung comment, kaya ito na taga-apagtagad sa mga pagbalik. Kini ang XFM!
2: Exciting! I would

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Kada ni lang, kada ni lang, par. Imo na ipakuratan ng mga asawa nga. Bayot ka.
2: Exciting!
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
5: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
6: Uy, saan mo na imong sinakulo? Buka-apta ba ani? Naani ba to?

0: Sir, adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ane na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Anong magsakit man akong dugan? Kung inom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
6: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
7: Exciting!

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immune stimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Atak ko, iskun pa.
6: Ay, yung baon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang ng mesa.
6: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
5: Saton, potenose, hala, hibot ko.
6: Lasa ha, yan ko, okay? Yan o. Kanya, nagdaan sa kanyang tubig daan. Din na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
5: Big!
6: Time. Ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: kapital.
1: Unsay kalahian sa una o karon?
0: Anil siya kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Oh! Karon di ay.
0: Aw, pati pangit, babaero na pod. Juicy pa. Exciting.
2: Tropa? Halahayang, halahayang kay butangan.
3: Ay, basta ilaw akay na lang kami maring kay kakuan pa midiri aoy, ga urimos pa midiri.
2: Kakuan pa midiri, naga mikos-mikos sa midiri. So, balik ta maring Erika o kaya si maring Dario tapas sa gawas, naga nagtaod pa sa yahang hikta niya oy, kaya nangatanggal ang mga kuwan oy, ang mga sinangatanggalan niya.
3: Kaya wala niya matarong og hikot, mga maring.
2: Oo.
3: Ay nako, mga maring, alas 11:11 na natong oras. Kining oras, hato ni ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas, maka, mas maayo ato ang paminsar, ang ato ang panglawas, mga maring, ha? Dapat pili ta sa pagpili sa kape. Kopingon tag kape, mga maring, healthy, kini ang Santon Plus Coffee Mix o ang Santon Gold Coffee Mix. O doon na pagod tayo premium D3 Coffee Mix, mga maring. Tulok ka mga healthy nga kape among gina... Hanyag niya kaninyo, mga maring, ha? Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Dili ang maayo ang kape, nga doon ay tatak nga yes to health. Aron dili ka maring ma... kaya di kambing mga piki ron na bayot ay...
2: Okay na lang na itatak kayo style tao niya. Ang yang ribitin niya, ang iyang kwan, kung siya ka nang nanay siya, dili siya hanap-hanap ang iyang color.
3: Yes, clear kayo. Murang ang naka-clear skin.
2: Klaro kasi yung mata, murang ang naka-Vision X Plus.
3: Sakto, correct. Ag syempre mga maring ha, ag mapalit sabda sa to ang Yes to Health Clinic Adriana Himutang sa Tagum City. O nakakaroon diriya sa Tagum City or Davao del Norte, Davao de Oro baka mga maring. O nakay mga transaksyonis diriya sa Dakbayan. At to lang sa Ganti Road, New Public Market na sa walang abahin, tapad lang sa Mr. DIY. Kaya ito ang Yes to Health Clinic. Pangita lang si Doc CJ Nidruda alang sa libre nga check-up. O kung mapalit lang ka sa produkto, pangita si...
2: Palangga!
3: Kumusta naman si Palangga? Wala naman taka to dito eh. Wala pa taka...
2: Hala pa si Marimbubo nga. Susabtan pa rin si mga kasikatan sa unang. Kalinang kaya dili naman yunta mo karing ka. Turbuhan na lang yun na ito. Ala siya. Kapol ka dito may namalit na may ako sa palingki.
3: Dito siya nakit-anay niya.
2: Nakit-anay dito sa gawas.
3: Iyasad na.
2: Iyasad na po. Sige.
3: Parang maluya man si Tiyan.
2: Parang luya man ang isaw. Parang maligal ang baksan.
3: Luya man kayo maraga. Parang
4: naibtan maring.
3: Ganina kayo mura si kag si Kinsa. Karon kayo
2: mura. Parang naunsa.
3: Luya na kaik ka.
4: Sabi na siguro niya maring.
3: Ay nako. Doon na pa yung mga kuan niya.
4: Ang sigundahan karon ba?
3: Doon na pa tayo. Doon na pa tayo.
4: Doon na to binlans paribubong.
3: Ay, kaluoy sa ni Paribubong. Ay, no, nakamun na siya parinti.
4: Napin na bilhin itong 5 TL ba, no?
3: At ato ang live karon sa Facebook, mga marin. Ibalik ko ta sa ato ang Facebook live. Pakilili daw dyan ang mga marin kung napapatay ang mga
4: si
3: viewers.
4: Harold
3: napa. Shout out. Thank you.
4: Ano kasi nito mo gumini mo, Harold?
3: Kang ni Nita Balderosa. Salamat kayo, Ma'am Nita. Good morning, XFN Tagong Philippines. Salamat kayo sa mga namati karon. Sa mga nakaroon sa inyo, mga nagkariiyang mga radyo, mga maring standby lang mo, diya pakusgan yung radyo tungod kay kami ang bahala sa inyong adlaw nga Biyernes. Sigurado nga lami kayong Sabado kay na niagimos Biyernes. Hindi nakatunin mo karon sa ato ang Sibian sa pinakadidling programa sa radyo.
4: Yes! Ang mo kini nga radyo maring nga kanang talagsaon lang ang makit-ani mo.
3: Murang luya na jog kay ka maring.
4: Busog kay ko maring ay sabi maring.
2: Wala na siya kakuha, nalanag siya. Lalimang kasi rin nagurot sa isang 1.5 na urins.
3: Urins? Grabe kayo.
4: Isa na mong gunto, urins lang.
2: Urins lang o, gisilindron.
3: Di ba naman ito eh, Sprite? Nawala lagi yung Sprite.
2: Ang buhay ito sa U-box, oy.
4: Nawala lagi, may wala gini-clear.
3: Di ba duha man ito, kapag itong ipapalit? Meron na yung
4: gina... Ano yung cooks?
3: Sigunan na ito, onya.

0: mga baring.
1: Kailan na ito binlan si Paribu?
0: Ay, balik siguro itong nag-request. Uy, kaya ito sa siguro silang lingawon kadali. Kaya na, nakuha mi ata ay na medyo nakuhaan tag kadali.
2: Bikining itim ni Dilona.
0: Bikining itim ni Dilona. Ito ni Painamon sa ito ang mga sige. Listeners diri sa General Santos City, mga maring. Sa mga kuhaan karun, sa mga mananagat, sa mga nakakaroon sa Peace Port. O nga sa mga airport.
2: Mga portal guard.
0: Yes. Asa pa, dapit sa?
1: Sa port. Naman na may lahat nyo mag-iwag. Ngayon man siya, mas panubagong naman. Hindi na kakalihok pa rin.
0: Kung bukuro ni Maring, wakwak, sakpan Maring.
2: Lagi asa ka, gipamuntagalin niya. Mag-jogging man siya.
0: Ay, nako.
1: Gaano kayo kung Maring niya, nigamay Maring.
0: O tayo, ito kahit ang bikining itim.
1: Hindi kami nakuha ka ng gaan ba? Nagaan ko.
0: Bikining itim, sa mudilod siya. Saan mo na siya nga kanta di ay?
1: Ang lahi po na siya nga ka ng
0: gaan. Bikining itim.
1: O, pareha na lang siya ang tugtog, pero lahi siya lyrics.
0: Kisa kay gasukotan ng bikining itim, no?
1: Si Blackjack.
0: Si Blackjack.
1: Yung ma. Tawag ka na siya ng Blackjack.
0: Kay itom kay ang ikigol.
1: Ikigol, ha? Apa? Pero bagay na si Hamaring o saka nga dula, Maring. Pakigol.
0: Pakigol? Ay, kung nagkadawa o mga pickleball.
1: Bama na siya mo eh. Pakigol.
0: Kuyo kay si Kuan Maring. Uy, kay si ang ubano, kay idol man kay na si Alex, si Ala. So karun, nagduwa po sila pickleball. Bahalag, dili tinis.
1: Tinis, gamay na nga tinis ang pickleball, Maring.
0: Gamay na sino?
1: Tinis, yapon siya, pero gamay lang.
0: Pero lahi man yung paddle, uy, kay murakahoy man siguro na.
1: Dili man, nakahoy ka ng
0: plastic na.
1: Naman ay gumagod ang ibabaw sa yang padding. Sa iyang paddle.
0: Mao ba? Kuyasa na mo. Sumay siguro taan na.
1: Dala lang tagtantaran mo rin. Kasi karang itandala ko ba? Tantaran kay Brato man.
2: Palo-palo na lang di ay.
1: Bugsay.
2: Bugsay,
0: anak. Maglamay na nga ma rin.
2: Sige.
0: Naan naman ay diri ito ang...
1: Nanay sulat
0: di ay. Kikuha na ni Master.
1: Ato ang nabigyan na ma rin.
0: Iyahan ang gihimay di kay... Kuhaan gidaw kay ninsulatan ni. Yan ang kadalihan ha, kaso sa ning gili-li diri akong mobaning sulatang ipadangat ning ato ang tulumanon mga maring. Ay nako. Ay, mogiday na siya maring.
2: Mogiday na?
0: But anyway, kini ato ang programa mga higala, ang ipaluyan ni sa mga brutong gigama sa Yes to Health. Naguna perminti di ang Santon Plus Gold. Ano, tuklaro kayong tugab ni Tia Dali.
1: Dali maring, oy. Kung ano ito ka nang din?
2: Dito look up, boy. Marin, dito look up. Ututo. Hindi kasi ang bakba dito na yung buo mo sagak.
0: Oras, mga maring, alas 11:17 na.
3: Aduna ka ba isuliran nga dili ni mo mapasan nga ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon? Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
1: Nakakukuha pa nga kuyo kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

mayong pamatasan. Tukuti ako nga makapadayag sa kuang pagtanghod kaninyong tulo. Mga maring, maring Erika, Tia Daria o nga Master. Ako si Ellen. Nagpuyo din sa impasugong. Mga maring, grabe kayo ang inyong programa diri sa mulugar kay Galanog-lanog yun. Gani, malingaw mi ang inyong mga joke niyo bisag saba kayo mo. But anyway, mga maring, gani akong suwat karon bahin kini sa kuang kasidatian nga akong nahiwaguman karon mga panahon na mga maring. Kay sukad lamang gud mga maring nakasuway ko aning itawag nila og ganing lawas nung panginanglan. Kay ako mangod mga maring kuan mangod mi mga maring kana nga lamang gud akong mama, lamang gud mi naga-service mangod mi simbahan maring ba. Religyoso nga akong mga ginikanan mga maring. Gani ako ang papa naga-preach ni akong papa. Pero maring sa pagkaamiga na kuhaanin ni Jean Maring, din na nagsugod ang akong problema. Para nyo masamtan kung unsa kini, yun na aning mga pangitabo.

0: Hoi Ellen. Ikaw ba? Lugay na kitang amiga ba? Pero wadyo ko kakita ni mo din. Kada sayama na to ba? Nang magtanaw rin yung ka.
1: Hoy, kunahan o niya. Mailang pugo oi kay abi pala unsa is consultis mga tao nga kabalibya ka sa kamangyarihan nga kanang aktibo jud kaayo anang kuan kuan sa simbahan
0: mabani na mamagani na kung kuan pero pila na ba edad ni mo gud na na makasaktong edad na na makasa mga 25 na man ka
1: mo gani no pero apa yung pasoy anang kuan
0: wa pa ka trayo ganang kuan no ganang jerjer no
1: hoy oi
0: Ayaw
1: naman. Wala ko katilaw. Unsa kayo mabadi ko. Hadlok ano.
0: Ay, katawa ko ang mga amiga sa Davao. Kabalok ka.
1: Asa ato?
0: Ay, nakoy mga amiga sa Davao. No, mga classmate ako. Kanang ganali. Good, pwede yung mag-inaw. Good, pwede yung siya majiljiran siya mga amigo.
1: Yeah.
0: Oo, katawa ko mga amigo nga silang bro. Ikaw no, kay kuan kay ka.
1: Uy, wala pa na sa ko ang time akong nahuna kay.
0: Stoy, tilawi. Uy.
1: Hey, di ko uyok. Iyo, yak.
0: Ay, tilawi ba?
1: Nilaki ko. Lain man ka.
0: Wala mo di man mo tilaw. Wala
1: huy, lami mo na kayo. Lami, gide na kayo.
0: Lami, uy. Sila Nancy, gani. Sila Nancy, Camilo, gani. Nakatanar ko na sila.
1: Mao
0: ba? Oo, oh, kala sila si Nita Valderosa.
1: Uy, may nung kongi. Nagtuyok lang sa kong nahuna ba nga. Unsa yung mga imagination sa dyan sa kalami. Pero hindi ka sa ko, eh. Pasa ko, anak. Kay.
0: Huy, lami, lagi na.
1: Sure ba?
0: Oh, kanangan. Hindi gina niyo. Hindi gina kaya pangatag ba nga kalami.
1: Uy, mo na akong naingon sa uban. Pero, but uy, kanang masamang yan ang isigutan kulbaan ko niya. Mahadlo ko ba siga na makatunong tagalan? Dako kayo guan ba?
0: Uy, mas ayaw sa guan niso at ang mga dagko kay maglisod kaglakaw, ana.
1: Yaki sa may mong hiringan niya gamay din. Sige si Harold.
0: Si Harold.
1: Dako lagi na isang tao.
0: Lagi.
1: Kasi dako na iya ha, uy.
0: Dili kay basta mga tambok, mga gagmay man ng mga guwan, nagagmay man ng mga tabadidoy. Talaga, kung saan? Sigira mo na siyang talaw, tanaw sa'yo mo, ha?
1: Yun, saan man ako, alam ba? Kalitan ako sa inyong harlo.
0: Ayaw
1: po na. Jorjira ko, biyana.
0: Papala, sagot, paigot. Panihid lang sa'yo panahon ko.
1: Ayaw, paabot ko kung kanang hanggaton ko, uy. Kaya, palang, brikat ta.
0: Ako gano'y. Retay ba? Para makatilaw sa daglangit, uy.
1: Ikaw, kapila na makatilaw.
0: Mga, di na may hap.
1: Kamao ko mamalay ka ng hanay tinakay ka.
0: Ay, na-train mo kung linilin. Sige na, itry ba?
1: Sige lang, siya inanta lang ka. Basta kay...
0: Chikahi ko ha?
1: Lagi.
0: Antay ka.
1: Hey, hadlo ka ani, oy. Basta inanta lang ha?
0: Ay, pag-shave daan.
1: Uy, ano man?
0: Para way sami.

0: kabalo ka nga gusto mi ya tika kayo.
1: Tuo mo ni mo harol
2: oi. Ang storya niya ba?
0: Tanong ba?
1: Sa maron.
0: Ay, may vibrator lagi ay.
1: Pwede nang kakaana. Uy, Harold.
0: Ah.
1: Kaban, ako'y mga nadungog yung mga chika dere sa Purok Uno 1-A. Sige, kuno ka, isisikot kuno ka nga ka ng, kuno, kay gusto sa kuwala, yun na ni mo, uy.
0: Kabalo kay Ellen.
1: Salain pa mga taon ako, may bawaan, hindi man.
0: Kabalo kay Ellen, dugar kay kuno ka gusto niya.
1: Tamatud kay Dobby, kanang gusto dyan ko ni mo.
0: Sure ba?
1: Manang gusto mo ko ni mo, basic kay Dobby.
0: Kay, lami kay ka,
1: Hello?
0: Ibang panampot, palandaan.
1: Majorjira na kakuan eh.
0: Kasi, ayaw naman. Ayaw
1: naman. Wala, ingon ko.
0: Yaan naman ko din, Len. Pwede mo kakos gamay. Pika na, murag, lami mo kaya
1: kakas. Uy, di pagkaitao yan. Pagkakasun ko ni mo.
0: Ayaw na sige ko ang payo. Uyab, pag human, di na tayo masabot.
1: Si sabot?
0: Nga, kita na.
1: Naina, ano, uy, kanang mura mara ganang kuan, kanang, kanang,
0: kabalo kay Len siya. Ano mo ko na Ellen? Kaya sa una pa manggod, ako na kayo gusto ni mo. Di lang ako ipakita kay Burag na mo-action tagkauaw kay...
1: Bahala na niya. Wala ba kayo...
0: Ano mo ko na Ellen? Pagkakusta din, magtalikod.
1: Bahala na niya. Wala kayo gusto kang Harold, pero for the sake na majorjiran lang ko.
0: Sabi ka na si Yawiyan. Magkakusta yan na.
1: Agi. Ay, ayaw pa. Anong, ayaw mo na gino... Nasa mo na yung gino sa kong likod. Harold.
0: Ano ka ba?
1: Gino ko muna ba niya? Harold.
0: Ellen.
1: Hinaya lang ha.
3: Mga maring
4: XFM
5: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Good news mga member consumer owners ng SoCoTeco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa SoCoTeco 2.
0: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ayo.
6: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Godo, tag piso niya.
6: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
5: Ay, atay.
7: It's starting!
8: X-FM.
5: Hala, si Mark manika itong giingon sa kumiga nga si Jen nga. Hala, siya, good.
9: Yes, kasi ako for mameso.
5: Padayon nun ako, B.
9: Padayon nun ako, kalyapot.
5: Asa papan mo? Ay, nasa kuan, ay, nasa pikas kuan, kaya condition mo siya mga manok niya.
9: Ah.
5: Nagbilar. Nalagi,
9: asa papan mo? Asa papan

0: Pick-up ako siyang paa, Miss Vip. Tea ang paa naman, Miss Vip.
1: Alam, mahikap siya. Hmm? Nisaka naman po niya ako ang libido, oy.
0: Mix.
1: Murang nakahuna-huna, napun na ako nga.
0: Nakatilaw na bakag, nakipotana niyo ba?
1: Unsa na?
0: Nakatilaw na bakag, burat sa dimotor?
1: Unsa na siya ka ng kakanin?
0: Kada bang, kinikuan ma'am, kinikaon ba niya? Kinikaon ba?
1: Wala pa, Mark, pero, sulayan ta.
0: Tidol ka?
1: Ma'am, ingon man ka
0: nga. Abuon na, kung ano, mabigod ang grip.
1: Ala, ala, ang...
0: Kita ka niyo, nagsikwa.
1: Grabe, dako pa man sa paanga 10 months.
2: Ayaw naman.
1: Wala rin. Dito diri oi, dito ta saluyo. Saluyo ta kay kuan.
0: Sabi na wag mo diya.
1: Oo na. Nya kadali lang kay nagprogram ni diri. Diri ta sa pikas kwarto. Masigundahan ang gid siguro ko aning kalakihan ni ay. Mark, ayog biya sabak sa lain ha nga kan.
0: Ay di ko magsabay, ay di ko magsabay.
1: Ani ha, ing ani ang kahimtang ha.
0: Ay di ko si Ilin Adarna, tama gyud pangalan mo, nga si Ilin Adarna ba.
1: Mark, sige na Mark pa.
0: Di ang paan, baby, ako kapon pa ba padung sa. Padung sa taas.
1: Mark.
0: Idoot akong ulo.
3: Ay siksi man siya umigot. Una ko siyang gatsun.
0: Mga maring! Grabe naman kayo mga maring. Uy, gana nga nahigam na jud ko ba? Buto ko nga amahan na balaka na mga maring kaya mara nakapansin na siya. O kinali

0: Ellen.
1: Tay.
0: Nawi po ta na nimo. Murag na ko na balaka na ko ni mo, day.
1: Kaisok mang naon ni tatay. Murag ba si tiyo si doy?
0: Gikan magugol sa ako ang dito sa parok pa nag-worship ko dito. Mm. Nagkita ka na ako sa kuwang cellphone sa CCTV. Murag lahi ko di mga kuwa. Nakita ang dagasban yun. Nakikibit-bit nga murag ganay nga. Gamay kayo nga dulaan nga color pula ni ato ka o gining si Araw.
1: Lugod bang gota siya, tay?
0: O niya! Ha?
1: Lugod to siya, kanang gikan sa online nga mga baligya ba, lugod.
0: Para magdoon siya kanang gamay nga talong.
1: Ay, gikan mo ko ato nag-utan, good ba yan, na nabilin sa ko ang harap sa iyo yan, pag-suit na tayo. Uy, sa dayo mong tuyo
0: maraga, tayo. Maraga, nabalaka na ko ni mo, day. Kay ikaw, day, maraga, ako ang nakita si mo, day. Dili na normal ay may mga lihok.
1: Tay.
0: Kinasundan, taga-kausa sa CR.
1: Nakapansin si tatay sa kuang panglihok.
0: Nanimahong chlorine.
1: Nagdimpi mo ko sa CR, tay. Kadahan kayo mga patak-patak doon sa kuan ba?
0: O niya, pagsunod na ko dito sa imo ang kwarto, kausa kay nang hinlo ko. Kusa man ka naglaoy ka, kaya nanimaho malaging batong dito.
1: Mo ganit, tay. Dito mungod ko nagkuan. Dito ko naggisa sa CR, kaya may tubig sa ato ang kusina.
0: Ah, mau ba?
1: Oh, dito ko.
0: Laruan na, kaya ko, hindi na mauna nga ako nakita ni mo, day.
1: Lagi yan, tay.
0: Parang lisod na nga ako ang dakoy na sulas ako una-una. Parang hindi na sila ako insulti, kaya di pa panahon karun.
1: Ah, wala may problema, tay. Uy, wala mo ko'y problema, tay. Ganit, tay. Ako, mga amiga na ako, nga sila ni Jin, tay. Okay, mga kaysa sa kuwa, tay. Kanang mga good influence sa ko ang ako atay.
0: Si Jin?
1: Oh, si Jin, sila nan si Camilo, sila ni Kuan, si Romeo Amugis.
0: Sige, mao magana. Kana magana si Jin. Sige, ayo ka kuan han kay ayo kayo laglag gabi. Kabalo di kas panahon ron.
1: Lagi di na ko maglaag tay,
0: di ko. Di ka mo tug laglag lang lugar. Kay lisod kayo.
1: Yes, tay.
0: Kay pero yung bantog ka dito sa pagadian na.
1: Di tay, dirira ko sa kuantay.
0: Asa ka ba ito?
1: Pasugong raman ko.
0: Sa pasugong raka?
1: Dirira ko. Layo na kayo itong kuantay. Uy, sa iligan tay ah.
0: Diyan sa may iligan ah.
1: Sige tay, uy.
0: Sige.
1: Matulog na ako kagabi na tay.
0: Anak ka.
1: Tay.
0: Pag-ilong ang gatas. Para lili ka ma, para mo gusto mo di mong gagwapa.
1: Sige na tay, sige na. Gapas na tay. Naman ko rin ako. Ay, saan ko mani, uy. Nakahiri na si tatay sa kuang panglihok. Saan ko mani nga murag magpangita, madyug ko.

0: Nana ko sa bahay na ni Jane. Tuktok ko na ko ni B. Jane?
1: Isa na.
0: Ala. Kamatsu, ano niya? Kinsa rin siya naman sa bahay na ni Jane?
1: Siya pa nga nila mo, miss. Ginungita mga sa kuwang egzoon.
0: Ay, kuya. Egzoon din mo si Jane?
1: Oh, yes. Egzoon ako si Jane. By the way, ikaw itong murag ikaw mo sa picture niya nga nag-selfie mo doon. Ikaw si... ikaw rin ka nga nakadali. Ikaw si Ellen, ha? Tama ganyan ko na sa kong amiga nga murag si Ellen na Darna.
0: Dili po kaya tanto, kuya, oy.
1: Sulod diri. Sulod kayo samtang niya paabot ato kung manghod. Maabot ato. Malingke mo ito siya.
0: Salamat, kuya, ha?
1: Unyap mo ito si Mambot de, kaya kung mo itong ipahapit sa kuhan de. Ako itong ipalari ko sa kalingangan.
0: Muli na lang siguro ko, kuya.
1: Ayaw siya guli. Ganun muli man kang, pwede man tamang chika-chika de rin kay. Ay, hindi tayo man kung wala mong kay problema de sa bahay. Ako lang i-text si Jane nga naka de rin sa bahay. Okay rin mo?
0: Okay raman. Hala. Lamitan na akong siyang lawas, uy. Saka lang po akong libido, mura mag...
1: Ellen, mura kag... Gitanaw ni mo akong puson.
0: Nakahiring siya.
1: Naghiring ko sa imong... imong body languages. Mura kag doon ay gustong ihangyo sa kuwa nga rin mo masulti. But anyway, dito na kagala ngayon. Hukasong ko rin kung sanin namin.
2: Ayaw naman.
0: Ginoo ko.
1: Dili lang ka na. Ako siyang hukaso ni kong karsonis.
0: Ala.
1: Sayawan taga kay macho dancer mo ko dati si Perido.
0: Huh? Ala. May sayaw siya nga. Atubangan sa ko samtang galabyog-labyog ang iya.
1: Ellen. Dos ante gabi. Ah! Kalau nak pandu sok kuyang, kalau empat dia, ini sok kuda ni.
3: Oi, Jane, alam ka?
0: Gani nara ko nagsulat.
3: Lain lagi bahu lagi drin, naga. Kenapa? Dali mo lang yung piyot-piyot.
0: Nagpaabot ko sa imong ganina.
3: Wangay ka na nga. Inigsul ka ni mas balay ka na nga. Nanimahong tao.
0: Ay, ta.
3: Huwag ka nagbalay, Trick Pants. Ikaw pa ni mo, Dari.
1: Oy, nanarik ka, Dari. Nanarik ka.
3: Kuya.
1: Ay, kani bahala. Si imong friendship kay Mulakaw siya ko. Matusok ko ga San Fernando.
3: Kuya.
1: Nasa ka, tusok ko.
3: Sa kuya. Kanila sa...
1: Suman.
3: Sa parang mura lagi nagbasa lagi na imong batiis. Sama na.
1: Buray na.
3: Buray din, Dari. Ay,
1: Tanako.
3: Sige. Kaya ilang tips. Ano ko na yung lagi ka? Sige ka rin tura ka?
0: Wala, uy.
3: Bungka kayo mong buhok. Bungki kayo mong buhok sa tubangan, no? Pero sa loyog, ha?
0: Ay, natasik. Samok-samok sa kuang kuan,
3: B. Bungka kayo.
0: Akong hairstyle. Ay, uy. Mantasab din na yung kuya, no?
3: Unsa?
0: Ganina lamang ko diriya sa inyo, ha? Good niya. Iyaman noong kung ikuan, uy.
3: Yun sa? Hilaptan ka sa kong kuya? Gizirjir ka sa kong kuya?
0: Correct.
2: Ayaw naman.
3: Gizirjir ka ni Kuya Ralph?
0: Oo. Day.
3: Si Kuya Ralph?
0: Sa daghan nga, ako nasiwayan, day.
3: Magkalilikil ka, guwanta ka na, day. Pati rin ba lang, ipangalaan ba yung kabayo, day?
0: Sa imong kuya, sakit eh. Takilid, uy.
3: Ha?
0: Day. Mura mag... Nainlove ko si mong kuya.
3: Day?
0: Ayaw ba pag-sulti sa iya hanga-hanga akong mga binuhatan, ha? Promise, day, di na siya kumuktilaw sa lain sa imong kuya lang dyan ko, day. Day.
3: Sigurado ka na yung ibuate, pero di pala ko kaya, day, nga. Kamalun mo ko sa mga binuhatan, day.
0: Day, nainlove ko si mong kuya, day.
3: Ay, day, at istoryahan sa ginato ni day.
0: Ayaw sa sulti iba nga, kanang... Daghan na nakakuan sa kuwa, day. More pa, day. Motuldo ka na ginako ni day.
3: Ako sana nga huna-unaon, day. Kaya marag maglisod yung kuwa na, maipit yung kuwa na, maluoy ko sa kumagulang, day.
0: Day, sige na, day ba? Day,
3: sige na, day. Uli na sa dito sa inyo, day.
0: Day.
3: Uli na.

ko problema karon mga maring. Pero na-addict na ba ko aning jiri-jiro eh? Sukat-sukat sa kong pagka-taon ako. Pura ba ka nang nakaingon ko ba nga tinuod yun din ang giingon nila? Bantura kayo nang nga buwangan eh. Mga maring ako problema karon kay nainlove ko sa magulang sa kong amiga nga si Jane. Ako ikatlukan, kaya basig musulti siya sa kong mga binuhatan ba? Isulti niya dito siya magulang, o niya, siyempre, ang iyang magulang, di po ko sure kung nakakuan ba ito sa kwabi, sige, yal, tilotila oras ato, pero ang akong, akong feelings ka rin, dito naman panulong siya magulang? Kada alaw, buntag, udto, hapon, gabi, magsigog, paluding sila ang balay. Isang kabalong ko, nga dugay mo abot ang iyang magulang, pero ulaton din ako, isang orasa maabot ang iyang magulang. Usay, maturja ka, lagi ka nang maabdan, kung ka nang kadlaon na. Sabi ako buhaton ang mga maringa, mawala lang ako ang gibati, kani ako ang mga binuhatan, nga marang na-addict naman dugo ani, di ba di makapiktos akong pagkatao? Di ba ko magkasakit ani? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Di nila lang kutob.

0: ni abai na si Maring.
1: Lain pag laki.
0: Ay, si Maring Ganggang na Maring.
1: Iapas ka Maring kina. Ah, na si Maring, bantay na si bantay na si Buno.
0: Kisa na sa si?
2: Ah, si...
1: Night Chicks?
2: Kisa ba rin mga bisita ninyo, ha?
1: Nagnalagi bata, Maring.
0: Mau ba rin, Maring?
1: Ano ka, Maring? Kapensa, Maring?
0: Kasi muna ako nabuntisan, Maring.
1: Kapensa, Maring, masing mapikot ka, Maring.
2: Masing makipot ka.
0: Ay, kabalawag yung benyo nga si Edgar Ragid ako, ha?
2: Alright,
0: sige. So, ato na ng isgutan, Bikay. Kuhan ginisya ka ng, although nga talagsaonin siya nga panghitabo, mga Maring.
2: Kaswerte sa mga lalaki, may mga tilawagwin na ano, kato mga dukiruke yung mga laki.
0: Mo gani.
2: Oh?
1: Kaswerte ni Kuhan, ni Harold.
2: Si Harold o si Mark.
1: Si Harold, kaswerte siya. Si Harold,
0: si Harold agad ang gitan
2: na Maring. Pero wala pa kaya, gamay magtabadido na si Harold, mamayangon niya.
1: At least mindikit.
2: At least si Taop.
0: At least na ibangag. Mga di makatitir, di ba?
2: Eh ko na timing nga sa ito kung ka-amigo na ako ang atpas-pas kay Dila.
0: Sus, gabi ko yan.
2: Grabe kayo to.
1: Magbahay to, Maring.
0: Ay, magbahay to. Magbahay, magbasol pa.
2: Magbasol.
0: Parehas naman na, Maring.
2: Magbasol.
0: So, ito na yung...
1: Siyempre, nakalahay naman ng spilling.
0: Spilling. So, tambagan na nila sa waray kay Momo.
2: Siyempre, kita may nagpalik-alikan eh. So, well, sa kaning imuhad ay Elena. Kamaraga, nag-explore radyo ka ano, pero sa on man ito nga, maraga na fall naman ang imuang pagbati, aning imuang bisyo nga, kaning katilaw ka, kaning jir-jir. So, karon ang imuang kay, na-inlove ka sa magulang sa imuang amiga, nga, kabalusan sa imuang mga steeping, no? Ang imuang paibuhaton nga lang karon, panitisa, kung kana, haong ba na sa imuang kagustuhan, o okay ba na siya sa iksuon niya, asi mga amiga o kakatong sa iyahang magulang kay kung okay ang tanan di mahala ka kay sakto naman kagidad pero kung dili pa kayo anak ang alanganin pagka sa mga inanang sitwasyon masig masakitan ka o mahimura ka o si tawagan na para usan ayaw na lang pamilin o respeto si mga galingon na ilin ha. Ala lang ni Ellen, no, di lang kailan ko katambagan, kaya di na ko isyo tanan na ko tambag itudo, kaya basi nga magpadala na po kagsuat na mo din, at least na pamigat tambag mo. And of course, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
0: Ako lang po na ng tambag ni Master.
2: Puni. Ikaw may lang kayo, maawas na raba.
0: Para kang Ellen, kanang pagpakonsulta, siguro eksperto nga doktor.
2: Oo, oh, ano.
0: Kunta na yung iba, sakit ba
2: na siya? Doc CJ
0: ni Druda.
2: Oo, oh, ano.
1: Ala, delikado ka si Doc, ano.
0: Basta si Doc na po yung magustuhan. Ano? May mga isidok ka lang, gidaman nyo na dito. Thank you.
2: Thank you. Sino na rin yung karaban na bada.
0: Ay, pakonsulta siya. O di ba ka kung wala ka sa ilaing lingaw, so ano siya dito sa XFM station? Kaya ba sinapos siya mapilian dito eh?
2: Ano?
1: Dakan kayo?
0: Yawat na lang to mga uhopas kamil.
2: O, itong sigarag email. Naka nang mandarin rog lima.
0: At least dili makatitir lagi.
1: Nakakabaslot ng kortina.
2: Oo, kortina dyan. Nakatapil.
0: Anton Lunes pohon, mga Maring, kita makaoban diri sa pinakadidlinga programa sa radyo kini ang
2: Kung Ako Ikaw.
0: Naghangkaing salamat on.

0: naman yung sige panawag na ako. May lobe akong tumagon. Tanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kay Parker.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko pa lagi. Okay.
2: Exciting!
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Lami ka kung basa ng kopi, Santon Coffee Mix kay kauna mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha na, mayo kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi ya po. Buntag na po, walay halang mo kutokoto. Salamat gani ko na nakadungo ni sa doktor sa yesto. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen. Kamunggay.
7: XFM.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
9: Texted by 33 anyos, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. Moto, ni dangok ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
10: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
11: Send money abroad quickly and easily with Envoyer to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoyer. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Good news mga member consumer owners ng SoCoTeco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa SoCoTeco 2.
13: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iipin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Kasi lagi kamat yan si Mukuna ni Mubana.
15: Hilo sa balanghoy.
14: Ah! Ang ikaduha ni mong ba? Nausig kamat yan.
15: Oo, gyapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
14: Katong ikatulo ni mong ba na? Usap ang ikamat yan ato.
15: Mahumao po. Nahilo po siya sa balanghoy.
14: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga ba na? Usap ang ikamat yan ato niya.
15: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
14: Di ay?
15: Gahay mong kay ulo. Ano mo ka huwag balanghoy?
16: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Ang mga pangunang headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Magnitude 5.4 na lindol yumanig sa Mamburao, Occidental, Mindoro ngayong araw.
1: LPA na dating si Bagyong Maymay tuluyan ang nalusaw. Mga nasawi sa epekto ng pinagsamang Bagyong Luis at Maymay at Habagat, umabot na sa 4 ayon sa OCD.
0: Hanggang 5 pisong rollback sa kada litro po ng gasolina diesel. Asahan sa susunod na linggo.
1: GDP ng Pilipinas lumago ng 2.3% sa second quarter ng 2026.
0: Mag-inang Ligarda at Leviste nasa labas na ng bansa.
1: Mga kabaong natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Imbestigasyon isinasagawa.
0: Balitang regional, mga katropa, impeachment matagal nang magulo. Dahil sa umano'y pambabaloktot sa batasan kay BP Sara. Kaso ni Senator Bato, walang kinalaman.
1: Sa balitang international, impluensya ng progressive wing sa Democratic Party lumalakas bago ang midterm at 2028 U.S. presidential election sa U.S.
0: Balita ng showbiz naman, Angelica Lopez nagpapasalamat po sa suporta sa kanyang pageant comeback.
1: Sa balitang sports, dalawang Pinay Jiu-Jitsu athletes nag-uwi ng ginto sa 2026 JJIF World Championship.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng Biyernes na August 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung lakas po ng lindol na tumama dyan sa Occidental Mindoro. Nitong Biyernes na umaga mula magnitude 5.8 patungong magnitude 5.4. Na ito lang pag-inig kanina alas 10.38 na umaga na may epicenter 13 kilometro sa kanluran po ng Mamburao, Occidental Mindoro. At may lalim na 14 kilometers kung saan tectonic ang origin nito. Naramdaman ang intensity 5 sa Mamburao, Occidental Mindoro. Gayun din po sa Calapan City, Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria sa Oriental Mindoro. Habang naramdaman din ang pag-inig sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Metro Manila at Romblon. Ayon sa P-Box, mga kasama at katropa, inaasahan po ang mga aftershocks. Kaya't pinapayuhan ng publikong manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad.
2: Weather update.
1: Katropa, tuluyan ang nalusaw ang low pressure area o LPA na dating tropical depression Maymay bandang alas 8 ng umaga kanina. Samantala, lumabas na rin sa monitoring domain ng PAGASA ang Typhoon Dolphin kaya wala nang direktang binabantay ang bagyo ang ahensya. Sa kasalukuyan, wala rin minomonitor na low pressure area o LPA ang PAGASA na may posibilidad na maging tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather updates at abiso mula sa PAGASA. Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.41 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.23 ng gabi.
2: XFM News Nationwide.
0: Malungkot na balita, 4 katao ang kumpirmadong nasawi dahil po sa pinagsama epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, katropa, dalawa sa mga namatay ay mula po sa Benguet matapos ang landslide, habang dalawa pa ang namatay sa rockslide naman sa Rodriguez Rizal. Isang tao din ang kumpirmadong sugatan sa Benguet dahil sa landslide, habang wala naman na italang nawawala. Ayon sa OCD, umabot na sa 132,956 na mga katao o katumbas po ng 39,879 na pamilya sa 6 na rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon, kung saan mahigit sa 6,000 katao ang pansamantalang natili pa rin sa mga evacuation center. Samantala, sinabi ng OCD na nakapagkalob na rin ang gobyerno na mahigit sa 3.5 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamayanan. Habang patuloy pa rin pong nagbabala ang pag-asa sa posibilidad ng pagbaha at landslide dahil sa patuloy na epekto ng habagat at LPA.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, good news dahil inaasahan na magkakaroon ng malakihang oil price rollback sa susunod na linggo. Ayon sa pagtataya ng oil management industry, tinatayang bababa sa 4.50 pesos hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng diesel at ganun din ang inaasahang rollback ng gasolina. Ayon sa source, bumaba ang presyo ng langis sa world market dahil sa pagluwang ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at ang paglakas ng piso kontra dolyar. Inaasahan naman na iaanunsyo ng mga oil company ang opisyal nilang price adjustment sa Lunes na ipatutupad sa Martes.
2: XFM News Nationwide.
0: Eagle Pasada na ilang transport groups kinansila matapos ang tulong ng DOTR. Katropa natin sa balita, Earl Saudar, XFM Mega Manila.

0: apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Transportation Secretary Manuel Lopez, patuloy ang pamahalaan sa paghahanap ng karagdagang suporta para sa sektor ng transportasyon upang maibsan ang epekto ng oil price hike at hindi ito tuluyang maipasa sa mga pasahero. Nagpasalamat naman ang Pasang Masda, AltoDAP at FidyoDAP sa mga hakbang ng DOTR kaya nagpasya silang bawiin ang nakatagdagan nilang tigil pasada. Hindi rin makikilahok sa protesta ang busina, akto, stop and go. Samantala, pinag-aaralan pa ng grupo manimbela kung itutuloy o kakasilahin ang kailang planong tigil pasada sa Lunes. Nanawagan naman ang LTFRB sa mga leader ng transport sector na makipag-ugnayan sa pamahalaan upang makahanap ng mga solusyon makakatulong sa mga chauffeur at operator. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earth Salunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumago ng 2.3% ang Philippine Gross Domestic Product o GDP sa second quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakamalaking nagambag sa paglago ng ekonomiya ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, education at manufacturing. Sa pangunahing sektor ng ekonomiya, nagtala ng paglago ang agriculture, forestry and fishing na 2.7% at services na 4.5%. Habang bumaba naman ng 2.4% ang industry. Sa panig ng demand, lumago ang household final consumption expenditure, government final consumption expenditure, exports at imports habang bumaba ng 9.2% ang gross capital formation. Samantala, naitala rin ang 2.2% na paglago ng gross national income o GNI sa parehong panahon.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, magkukonvene si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa first LEDAC o tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council meeting ng 20th Congress para pagtugmain ang legislative agenda ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, itutulak ng Pangulo ang pagpasa sa mahigit sa 20 priority bills ng pamahalaan. Kabilang po dyan sa mga panukalang tatalakayin ang Anti-Political Dynasty Act, Party System Reform Act, People's Freedom of Information, Bright Act Progress Bill, at General Tax Amnesty. Bukod sa pang panukalang may kinilaman sa ekonomiya, pamahalaan, at social protection. Kasama rin sa agenda mga panukalang nakatuon sa sektor po ng energy, edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mamamayan, alinsunod sa naging prioridad ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon sa Malacanang, layunin ng LEDAC na pagtibayin ang koordinasyon ng ehekutibo at kongreso para mapabilis pa ang pagpasa ng mahalagang batas na magpapalakas sa ekonomiya at magpapahusay sa serbisyo publiko.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinayagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary na magkaroon ng kapangyarihang mag-aproba ng foreign travel requests ng mga local government officials at iba pang opisyal ng kagawaran. Sa ilalim ng Administrative Order No. 47, maaari nang magtalaga ang DILG Secretary ng mga autorisadong kinatawan upang pabilisin ang pagproseso ng dumaraming travel requests o habang pinananatili ang pangangasiwa sa mga local government units. Gayunman, nananatiling kinakailangan ng pahintulot ng Office of the President para sa foreign travel ng mga local official na tatagal ng mahigit 3 buwan. Isasagawa sa panahon ng emergency o crisis o gagamitan ng public funds. Agad namang magkakabisa ang Administrative Order No. 47 sa oras na mailathala ito sa Official Gazette.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, ayon kay Matibag, ang mag-inang Legarda at Leviste ay nasa labas na raw ng bansa. Katropa natin sa balita. Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis na ng bansa noong August 2. Sina Senador Loren Legarda at ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Matibag, magkaiba man ang sinakyang eroplano ang mag-ina. Pareho silang nagtungo sa Hong Kong bago umano bumiyahe patungong France. Hindi rin umano sumipot si Leviste sa itinakdang pagharap sa Sabina ng NBI noong August 3 kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sinabi rin ng NBI na lumutang sa kanilang imbestigasyon ang pangalan ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras bilang umano'y intermediary, habang si Leviste naman ang itinuturong pinagmulan umano ng pondo. Kapwa maring itinanggi ni Leviste at Paras ang mga aligasyon. Ayon pa kay Matibag, kung hindi sila haharap sa imbestigasyon, maaari naman mano nilang sagutin ang mga paratang sa pamagitan ng kanilang mga social media account. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM. 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng ang U.S. Marshals ang kumuha ng custody kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy kung maaprobahan ang kahilingan ng Estados Unidos para sa kanyang extradition. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, posibleng dalhin si Quiboloy sa jurisdiction sa Los Angeles, California kung saan umano nangyari ang mga kasong kinakaharap niya. Sinabi rin niya na dadaan muna ang extradition request sa legal na proseso sa Pilipinas kung saan pagpapasyahan ng mga korte ang susunod na hakbang, lalo na't may nakabinbin pa rin mga kasong kriminal laban kay Quiboloy sa bansa. Binigyan din ni Romualdez na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga international cases gaya ng human trafficking at sex trafficking, kasabay ng pagtiyak na mapoprotektahan ang karapatan ng sinumang Pilipino sa ilalim sa extradition.
1: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros na ituloy na po ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin nga ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Nabilang dyan ang child sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pang umani paglabag. Formal na rin mga katropang hiniling po ng U.S. government ang paglilipat kay Quiboloy para litisin sa kanilang bansa. Hinimok din ni Ontiveros ang Department of Justice na agaran daw aksyonan ang extradition request na pinadala sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs at igiit na panahonang mabigyan ng hustisya at kapanatagan ng mga biktima. Naresto si Quiboloy sa Davao City noong September 2024 matapos po malawakang operasyon ng pulisya at nanatili siya na kulong habang nagpapatuloy naman ang mga kaso laban sa kanya dito sa bansa at sa Estados Unidos.
1: XFM News Nationwide.
2: Magkakahiwalay na kabaong ang natagpuan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw, kabilang ang Timog Avenue sa Quezon City, Caloocan City at Hilpuyat Avenue sa Makati City, gayon din sa Santa Cruz sa Maynila. Sa Boy Scout Circle sa Quezon City, iniulat na isang puting van ang nag-iwan ng kabaong na naglalaman lamang ng mga larawan ng dalawang individual at wala umanong bangkay sa loob. Isa pang kabaong ang sinuri ng bomb squad sa barangay Bel Air sa Makati kung saan nakita ang mga larawan ng tatlong individual at isang bandilang may nakasulat na mensaheng tumutukol sa Chinese Communist Party o CCP. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kaugnayan ng mga insidente at kung sino ang mga nasa likod ng pag-iwan ng mga kabaong sa iba't ibang lugar, habang kinukumpirma rin ang ulat na isa pang kabaong ang umano'y natagpuan sa Plaza Santa Cruz sa Maynila.
1: XFM News Nationwide.
3: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. mga katropa na objective criteria ang ginagamit ng Department of National Defense sa pagtukoy naman sa mga opisyal na tumututol sa polisiya po ng pamahalaan kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ang batayan ng DND ay kung ang isang opisyal ay hindi lamang tumututol sa Administrative Order No. 29, kundi tumatanggi rin kilalanin ito. Binigyan din pa ni Sec. Teodoro na hindi nag-label ang DND ng mga Pilipino batay po sa nilang paniniwala at hindi rito gumagamit na magawain gaya ng tinatawag na red tagging. Payag yan ang kalihi matapos hamunin ni Vice President Sara Duterteng pangalanan ang mga opisyal na tinukoy niyang umano'y pro-China at pinayuhang magbitiw pa sa pwesto.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakakuha ng Good Net Trust Rating ang United States at Japan mula sa mga Pilipino, habang Poor Net Trust Rating naman ang naitala ng China, Palestine at Iran. Batay sa second quarter 2026 survey ng Social Weather Station, nakakuha ang United States ng positive 42 net trust rating at positive 36 naman ang Japan, habang positive 29 naman ang Australia. Samantala, nakapagtala ang Israel ng negative 5 positive at Russia ng positive 8 na kapwa nasa antas na neutral. Sa kabilang banda, nakakuha ang China ng negative 16, Palestine ng negative 19 at Iran ng negative 23 na pawang may poor net trust rating. Isinagawa ang non-commissioned survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay niyo rin po napapahinggan sa iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa pamamagitan po ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 92.7 Ipil, Zamboanga, Sibugay, at XFM 101.7 Canlaon.
4: Balitang regional.
3: Unahin natin ang balita galing Davao. Meron pong balita tungkol sa impeachment. Matagal nang magulo daw dahil sa manoy pambabaloktot ng batas. Ayon kay BP Sara, samantalang yung kaso ni Senator Bato walang kinalaman. Alamin nga po natin ang buong detalye sa balita ni Marvin Ibano, XFM Davao.
5: Iniit ni Vice President Sara Duterte na matagal nang magulo ang isinasagawang impeachment trial dahil umano sa paulit-ulit na pambabaluktot sa batas, kaya't wala umanong dahilan upang lalo pa itong guluhin. Nilinaw din ng Vice Presidente na walang kaugnayan sa impeachment proceedings ang kumalat na maling ulat tungkol sa umano'y pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam, matapos siyang dumalo sa misa ng pasasalamat para sa Kadayawan Festival sa Davao City kahapon, sinabi ni Duterte na ang naturang issue ay hiwalay sa impeachment trial. Nauna nang inihayag ng Malacanang na ang kumalat na impormasyon ay isa lamang umanong diversionary tactic na naglalayong ilihis ang atensyon at guluhin ang usapin.
6: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
5: Nauna na ding pinabulaanan ng National Bureau of Investigation, Department of Justice at Department of Interior and Local Government ang aligasyong na-aresto si Senador De La Rosa. Iniutos na rin ng Malacanang ang investigasyon sa pagkalat ng naturang fake news. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea nakauwi na sa bansa. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
7: Nakauwi na ng bansa ang tatlong Ilonggo seafarers na sakay ng barkong tinamaan ng drone attack sa Black Sea. Labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito sa natanggap na tulong mula sa Iloilo Provincial Government. Matapos lumapag sa Iloilo International Airport, direkta ang mga ito sa Iloilo Provincial Capital upang magpasalamat. Ganun rin ang pagbahagi ng kanilang naging karanasan sa insidente. Napag-alamang residente ng Miagao, Dingle at Ortiz, Iloilo City ang mga ito. Bukod sa psychosocial intervention, magbibigay rin ang probinsya ng Iloilo ng financial assistance sa tatlong marinero. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
3: Samantala, LGU Quezon nagalok po, mga katropa, na 100K cash reward para sa pagdakip doon sa mga suspect sa pamamaril sa isang albularyo dyan sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Bigay ng 100,000 pesos cash reward ang lokal na pamahalaan ng Quezon, Palawan para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan at pagkakaaresto sa mga suspect na nasa likod na nangyaring pamamaril sa munisipyo noong July 31, 2026. Inoperba ito ng Municipal Peace and Order Council kung saan patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang mga suspek. Tiniyak din ng pamahalaang lokal na mananatiling confidential ang pagkakakilanlan ng sino mang magbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa insidente. Samantala, kasalukuyang pa rin inaalam ng mga otoridad ang motibo sa krimen at hinihikayat rin ng PNP ang pakikipagtulungan ng komunidad sa sino mang may impormasyon na may kaugnayan sa mga posibleng suspek sa krimen. Kung maaalala, patay ng pagbabarilin ang 70 taong gulang na albularyong si Virginia Nanayhenia Miranda sa kanyang mismong tahanan sa Sitio Iluluway sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan sa hindi pa malamang dahilan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Sensitibong balita, ama patay matapos pagtulungang suntukin ang tatlong kalalakihan sa Makato, Aklan. Biktima na putulan ng dila at ugat sa batok. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
9: Ang buhay ang isang padre de pamilya matapos ang 10 araw na pananatili sa Aklan Provincial Hospital dahil sa labis na pinsala dala ng pambubugbog sa kanya ng tatlong kalalakihan sabay ng Makato noong Hulyo 25 ng gabi. Desidido naman ang pamilya ni Dominic Quinton na maghain ng kaukulang kaso laban sa tatlong itinuturing na suspect na kapwa mga residente ng Barangay Kalangkang Makato. Ayon naman kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato Municipal Police Station, na base sa pahayag ng mga suspect, nagkaroon naman noon ng mainit na argumento habang hinatid nila pauwi ang biktima mula sa isang birthday party. Depensa umano naman ito na naunang nanuntok ang biktima kung saan dito na nagsimulang magtulungan sa pananakit hanggang sa kumuha ng bato na ipinukbok sa batok ng biktima. Ang insidente ay nagresulta ng pagkaputol ng dila at ugat sa may batok ng biktima. Nadala pa ito sa ospital at confined ng 10 araw bago tuluyang binawian ng buhay. Napag-alaman na nauna nang nagkaroon ng amicable settlement sa barangay ang dalawang panig, subalit hindi tumupad sa napagkasunduan ng mga suspect matapos magbigay lamang ng 1,500 pesos ang isa sa kanila. Kasalukuyan naman kumakalap ng makaragdagang ebidensya at testigo ang mga otoridad para sa paghahain ng kaukulang kaso laban sa mga suspect. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
3: At mga katropa, pagkakakilanlan ng mga nasawing rebelde sa inkwentro po dyan sa may Abra, inaalam pa. Samantala, yung 5th ID Philippine Army naman nakikiramay. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
10: Nagpahayag ng pakikidalamhati ang pamunuan ng 5th Infantry Star Division Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi sa naganap na sagupaan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee sa ABRA, kasabay ng pagtutok sa pagberipika sa kanilang pagkakakilanlan. Ang mga nasawi ay sina alias Chico Abdul, na dating kalihim ng Komiteng Larangang Guerrilla North ABRA na nagsilbing giyang pampolitika na tubong Novaliches, Quezon City, si Johnny David Escobilla, ang former 1st DepSec KLG Bagas mula sa Lower Olave, Buenavista, Agusan del Norte, at Eugene Hilaos alias Aki Ken Dina, na dating organizer ng Anak Bayan Ilocos Katribo Youth NCR. Inihayag ni Major General Gulliver Senyeres, ang commander ng 5th Infantry Star Division, na bukas ang pamunuan ng 5th ID at mga lokal na pamahalaan para pag-usapan ang pangkapayapaan para sa mga natitira pang kasapi ng ICRC. Ibinahagi rin ng general ang kanyang pakikiramay sa mga naiwang pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi, at anyay magsilbing paalala ito sa mga natitira pang kasapi ng rebelde na pagkakataon na upang talikuran ng armadong pakikibaka at piliin ang landas ng kapayapaan kasabay ng pagbabagong buhay kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Patuloy naman ang sinasagawang beripikasyon at formal na proseso ng pagkilala sa mga nasawi at pagtuntun sa kanilang mga kaanak upang maipasakamay sa kanila ang mga labi at mailibing na maayos ang kanilang mga kaanak. Matatandaan na naganap ang engkwentro noong August 4 na nagresulta sa pagkasawi ng tatlo at nakita sa mga ito ang dalawang M16 rifle, isang M14 rifle at iba pang kagamitang pandigma. Para maiwasan ang bukol sa katawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas

0: Balitang International.
1: Ang Balitang International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Lumalakas ang impluensya ng progressive wing sa Democratic Party sa Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na panalo ng kanilang mga kandidato sa mahalagang halalan. Kabilang po dito ang tagumpay ni na Zoran Mamdani o Mamdani sa mayoral race sa New York at Abdul El Sayed sa Democratic primary naman para sa U.S. Senate sa Michigan na itinuturing na senyales ng paglawak ng suporta sa progresibong paksyon ng partido. Ayon sa mga political analysts, maaari po magkaroon ng malaking epekto ang pag-angat ng progressive candidate sa strategy o strategy ng Democratic Party para mabawi ang control sa Kongreso sa midterm election at sa paghanda ito para sa 2028 presidential elections.
2: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag ng pasasalamat si Angelica Lopez sa patuloy na suportang natatanggap niya mula sa pageant fans sa kanyang pagbabalik sa national pageant stage bilang kinatawan ng Palawan sa kauna-unahang Reyna, Filipinas. Naging usap-usapan si Angelica matapos ang kanyang kakaibang grand reveal outfit na ayon sa kanya ay hango sa Greek mythology goddess na si Thalassa, ang diyosa ng dagat bilang simbolo ng kanyang lalawigan na Palawan. Aminado rin ang dating binibining Pilipinas International 2023 title holder na may kaakibat na pressure ang kanyang pagbabalik sa kompetisyon, ngunit sinabi niya nagsisilbi itong inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang kanyang performance. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mga katropa, nagwagi po ng gold medal sina Kimberly Custodio at Annie Ramirez para sa Pilipinas sa 2026 JJIF World Championships na ginap sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nasungkit ni Custodio ang kampiyonato sa adult female 45 kilogram division. Habang nakuha naman ni Ramirez ang kanyang ikatlong JIF World Championship Gold Medal kasunod ng kanyang matagumpay na kampanya noong 2025. Bukod po sa dalawang gintong medalya, nag-uwi rin ang Pilipinas na isang silver medal sa pamagitan ni Kyla Napolis at apat na bronze medal mula kina Melondrina Biray, Alexandre Enriquez at Michael B.J. Cater. Sa ngayon ay mayroon ng dalawang gold, isang silver at apat na bronze medal.

0: Philippines. Sumay nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, August 7, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: Buka klarik sana.
1: Exciting!
2: At Santon Vitamin C, bisitahin nyo rin ang Nestorel Clinic.
3: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
4: Alam mo yung gigising ka sa umaga, parang ang bigat agad ng katawan mo. Dati ganun ako eh, kahit kape, parang kulang. Hanggang sa natry ko itong Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may mangosteen, moringa, spirulina, tapos may collagen at glutathione pa. Kaya after ilang araw, napansin ko aba, magaan ang pakiramdam ko. Hindi ako yung pagod agad kahit kakagising lang. Kaya kung mahilig ka sa kape, itry mo na to. I-upgrade mo na yung kape na iniinom mo.
3: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

Ngunit isang malusog na araw, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulan, ngunit mapagpala pa rin naman na araw ng Biyernes. Kumusta na ho kayo, mga ka-wellness? Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid po sa atin ang Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla. Sa pangalan ng ating mga partners dito sa ating programa, si Dr. Misael. Siyempre, ni Dr. Ron. Si Dr. Ron.

dyan sa ano, sa Balibago, Santa Rosa branch natin, ha. At kung nais po ninyong pakonsulta sa Yes to Health, habol po kayo hanggang mamaya pa yan, ha. And of course, ating bossing, si Dr. Remilito Oy. Tayo po yung napapakinggan sa lahat po ng XFM stations sa buong Pilipinas. Ganon din ho sa Solid FM. At iba pang partner station ho nationwide. Batiin natin special mention ang ating mga taga-subaybay sa Metro and Mega Manila sa 99.5 XFM Metro o Mega Manila. May aral na dala. Kumusta na ho kayo, ha? Mukhang binabaha yung ibang mga lugar. Sa parte ho ng Norte, ha? Ingat-ingat ho tayo dahil talagang mukhang matagal pa itong ulan-ulan na to at hindi pa mawala ngayong araw na ito, ha? Ang pinaka-importante, ligtas ho tayo mga ka-wellness. At syempre, sabay din ho tayo napapanood sa ating pong Yes to Health page, ha? Sa Yes to Health Inc. Hanapin niyo po yan kung hindi niyo pa po nasusubscribe yung ating channel na yan, ha, yung ating page, i-subscribe nyo na ho yung ating pong page, mga ka-wellness. At kung kayo po yung nakatutok ngayon dahil sa ating live streaming, ha, nakuswerte ho ninyo dahil may handog po tayong regalo sa lahat po ng ating mga lucky sharer, ha, yung mahilig mag-share. At tandaan ho yung mechanics para walang tampuhan. Sabihin, nag-comment naman ako pero hindi ako narigaluhan. ganito ho yun. Kinakailangan nung i-share nyo, ha, yung atin pong live streaming. Tapos, lagyan nyo po ng hashtag The Secret of Health. Yun ho yung mechanics natin. At isa pa ay mag-comment ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ho ng ating produkto. Yung naranasan ho ninyo, ha? Kasi yun ho yung counted sa ating pong parigalo sa ating Healthy Katropa giveaway na mananalo ho. Or mariregaluhan ho kayo ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Siyempre, sa ating programa, welcome na welcome ho ang inyong mga katanungan. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong hotline number. Okay, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga questions, ilagay ho ang inyong location, not exactly the address mismo, kundi kung saan ho kayo nakikinig na lugar. At ilagay po ang inyong pangalan, ha? Kahit hindi kompleto, basta may pangalan. Ilagay nyo si Batman ho ito. O si Piolo, di ba? Ayan, at sa mga nais pong subukan ng ating po mga produkto ay good news dahil pwede na ho ting mabili sa ating mga leading drugstores, mga partners gaya po ng Mercury Drug sa buong Pilipinas. Basta may Mercury Drug ho, may mabibili ho kayong Santon Plus Gold at Santon Gold Coffee Mix, magiging ating Santon Plus Coffee Mix. Punta na ho kayo sa mga Mercury Drug Stores. Ganon din ho sa lahat ng mga Watson's Pharmacy, mga The Generic Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, maging sa mga South Star Drug at sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar. Ipagtanong po sa mga butika, ha? Sa inyong mga lugar-lugar. Dahil ang ating mga sales rep umiikot ho yan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at naglalagay ho sa ating mga partner pharmacies. And of course, good news pa rin, ha? Mabibili na ho ang ating Santon Gold Coffee Mix sa lahat po ng Fisher Mall Supermarket. Ayan. At kung pupunta ho kayo sa Mercury pala, naalala ko, sa grocery section po, pwede nyong hanapin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Okay. Pwede rin pong order sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating official store. Hanapin po ang Yes to Health 2011. Yan. Yes to Health tapos 2011. At syempre, pwede rin makabili sa lahat ng ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Yan. May mga produkto po tayo doon na special price, especially kung kayo po yung senior citizen. Syempre, special kayo sa amin. Yung ating mga, sabi nga nila, yung mga dual citizen. Filipino citizen tapos senior citizen pa. Ipakita lang po ang inyong identification para kayo ho'y mabigyan ng special discount. At
good news din sa mga pupunta sa Yes to Health kasi meron din tayong mas discounted price. Siyempre, nagpunta kayo doon, namasahe po kayo. May opportunity pa kayo na magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant, ha? Dahil meron din naman tayong mga consultation schedules sa iba't ibang wellness clinic po natin. So, at tulad ngayon, nasa si Doc Ron ay nandyan po sa Santa Rosa.

0: Mix FM.
1: Iko nga vitamin D3 nga adunay VCO ug muri nga oil. Premium D3.
2: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, premium gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug muri nga oil.
3: Mapalit sa mga butika.
0: XFM Santon Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Mao na dia, madi. Magsigingog diet. Unya, magsigir po doon kaon. Exciting.

0: makabalo kayo ng Claire's Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire's Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: X FM.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
2: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
10: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
10: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
10: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Excellent.

0: kalbo.
1: Papakalbo.
0: Kalbo, kalbo, kalbo.
2: Oo, siyempre na anak ko. Ayay! Welcome naman sa ito ang pagparagubang karuang adlawang Biyernes. Siyempre, dito sa itong programa sa ito ang tulumanon, kini ang Extended Throwback. Alas 3:04 na ang atong oras, mga katropa. Siyempre, may hapon ka rin tanan. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Yung kaubang karong hapon na adlong Biyernes sa Agosto 7, 2026. Wala ilahin kundi si Papa Calms in the house yo.
1: Papa Calbo!
3: Malaka rin ha, daddy.
2: Aya, kumusta man ninyo ang adlaw? Weekend na po. Asa na po buo niya? Nag-andam na ako, nag-andam na, nagsabot-sabot na. Isdaan, sigurado ko, tuwa na po na maglaroy-laroy sa mga bar. Siguraduha lang yun din nyo, makauli pag yun tawon mo, kompleto na yung mga lawas. Well, anyway, may hapon ha sa mga drivers. Sa mga katawahan nga nadya karon sa palengke nga nagpaminaw sa itong programa dari sa XFM 95.9 General Santa City. Mayong hapon diha kaninyong tanan. Kay nanay, kay tatay, kay ate, kay kuya, kay uncle, kay auntie. Kumusta ka Maria? Inauton ta mga katropa nga okay kayo itong kalamasan, wala kita ginahambing balatian ha. Kay kung nakay gihambing balatian, perting paita, mahalaga rin pala dito na dugangan pag ginibang pampamalitong tambal. Buaka na ginato ani ay. Mayang hapon sa ito mga katropa nga mga vendors. Siyempre kaya ito mga kaigsuna no. Nga kanuna yung nagkapaminaw sa ito adya sa may merkado publiko. Mayang hapon diya kanayong tarang, kumusta nga itong adlaw, kumusta itong kinabuhi. Umayubay ito pagka-iskutan karong mga puna. Siyempre, buwi skutag ka niba ang... Ano sabi, yung angay na itong skutag ka? Siyempre, pang edad ko rin tani. Importante yung hapon sa to ang edad, mga katropa. Agi-amin naman ni mo na papakalms. Importante dahil sa inyong edad ang stress management o mental peace. Iba kay nagka-edad ito, mga kikinaan. Karabag-karabang... Sa tanong na to, murag, uy, kadali lang, murag nabiyaan naman may, may stress naman yan eh. Ato nag-iskuta nun niya. Siyempre, social media 101 po kita. Karang, dili man kahit text, sabi kay tuhod na gisa to mga edad. Kaya tong computer to una, DOS pa man dos, napay disket niya karang nipis ko kayo nga, perteng dakuha. Itong panahon nga nag-study the computer, wala pa may mga CD. Disket pa may gamit. Wala pa USB. Di perting, buha ka. Kadumdum ka rin ko itong college ko. Nitry magiging ko graduate na itong college pa ko. Pero kasampan na ko sa Anglikanan kay ano, madang radyo-radyo man ako, kay eskwila man ako tarong. Pag-graduate itong college, kung saan kikuha mga katropa, wala maghihapon, radyo maghihapon pa doon. Diba? Itong una, CD. Nakasuway ko CD na to CD. Dili pa man kayo, anak. Kanong ako edad, grabe na po ng plaka. Kaya mga plaka, karong mga katropa, mga 50 taon. Sila 50 taon. Ang amon tayo, mga 40 kapin, mga katropa, CD na CD. Diba? Anyway, ako sublion, welcome ha sa itong pagpanaguban. Nindod ka mga musika ang hiatag na ito kaninyo. O karon mga kaigilaan, tagaan tamog kanta nga gikan kang Mighty Dub Cats. Magic Carpet Ride. Siyempre, dinirama na sa Extended Throwback sa XFM 95.9 General Santa City. Katropa mo, exciting with Papa Calbo!
1: Papa Calbo!

0: señores, un gran cantan a Timmy Thomas song, Dying Inside. Siempre a todas horas, mga katropa, a las 3:24, na magintawan. Paspas kayo oras mo na gano. That was Dying Inside by Timmy Thomas, Dying Inside to Hold You. Siyempre, sikat na siyang R&B pop ballad nga gikanta ni Timmy Thomas. Gani, ah, gani, balik-balik niya. 1990 song, gikan siyang album nga With Heart and Soul. O siyempre, mga katropa, nahibog kayo ng sikat kayo hanga hit diri sa Pilipinas. Labi pa sa Southeast Asia sa dekada 90. Abang hangtod karon usag nga pong kini sa mga paborito o dili malimtan nga classic sa radio. I was dying inside to hold you. Wala na ba yung mga kaganaan? Kumusta ka mo? Okay pa ba ka mo niya? Sama sa itong gisaan ha? Wayo ba yung mga topic niya itong isikutan nga na kaniyo unahon na ito ni karon? Ang kanibang mahitungod sa atuang kahimtang sa atuang huna-huna. Kalinaw sa huna-huna, peace of mind. O siyempre, unsa pa mga atong mga hiskutan karon mga katropa. Para ni kaninyong tanan, labin pa sa mga edad na kurinta niya. Ako nagatuo ba mo? Ako nagatuo yung kuhanin ang panultihon. Ang atong pagkaidaron, dili raman di ay ang atong mga buko ka magsigig reklamo. Kay bisan ang atong unahuna mga katropa magsigig man sa lupang utana. Unsa namang yun di ay ang akong na-achieves kinabuhi. Busa karong adlaw mga katropa ha. Ipadaplin sa nato na inyong kinabuhat diya kadali pamino sa mo diya samtang kamog higop sa paborito ninyong Santon Plus Coffee Mix. Ipadaplin sa lang mga sakit sa hawak po diha. O atong ipagdibabaw karon ng pagkatiman sa atong mental peace and stress management. Oh, tinood din ka rin mga katropa. Dili ni tiaw.
1: Alak ka rin, adati.
0: Kinsa man diha mga katropa kaninyo, nakatagamtam ni Anang nga gitawag nga middle crisis. Karabang magtanaw ka sa espeho, sa amin ba sa amin? Magtanaw ka sa amin sa buntag, ubusinggit kag. Hala, kinsa man eh. Dili man ni ako. Nagkunot ang mga panit. Dila ka na mga katropa. Mura kag nawala o nabiyaan sa biyahe ba kayang imong mga kaila, kaila ni mo kaniadto, nagpost na sa Facebook o mga bagong kotse, bakasyon sa bisig asa, samtang ikaw nagproblema paghihapon kung saan pag-usap sa gahi nga bahaw o kung asa ni mo nabutang ang imo ang gitipigan nga reading glasses. Apan ayaw mo kalimot mga katropa ha? Ang matagtao adunay kaugalingong timeline. Ayaw ikumpara ang imo ang kanabang kinabuhi sa Kapitulo 1, sa Kapitulo 10 sa uban. O kung saan man ito pagkabot sa peace of mind kung ang atong palibot puno sa toxic ng mga tao. Karabang kadaabli nimo sa mga social media account, paggawas nimo sa imong portahan diya sa iyong palimalay, nadayon ang silingan niya chismusa kay indako. Karabang paspas pa mo update kaysa sa breaking news sa XFM o baskusok pa mo takod sa iyong trangkaso. Mas may pa siguro pagpuyo sa simpleng kinabuhi. Pag-block sa mga negative vibes o pagpili sa imuhang kadabang mga amigo, imo mga katropa nga maayo. O labaw sa tanan, i-let go. I-let go na ng mga daang kasakit o kasuko sa imong ex, sa imong kontra kaniadto. Nga naman, kay ang paghupot o kasuko mga katropa, mas mumurakag ka nang naggunit o init nga baga nga nagpaabot nga ang uban mapaso. Apan admiton man ninyo, dili mga katropa, dali na kaayong isulti nga mag-relax ka. Apan lisod kayo kinibuhaton ko ng imong utok o glawas, stress na kayo, o gi ka po'y nasa adlaw-adlaw nga hagit sa kinabuhi. Yan kung magsigi kag stress, musaka dahil imong presyon. Diba? Magluya imong energy. Maglisod imong huna-huna o tarong. Oh, ang tinuod nga kalinaw sa tinuod ng mga katropa ha, sa huna-huna o kasing-kasing, magsugod yun na mga katropa sa presko, hayahay, o himsog nga paminaw, matagbuntag. Inaantam mo, inakon yung bakakon mga kigilaan, mao gina dapat ang peg sa inyong mga kinabuhi diha, di ba? Busa aron magpabiling kang kalmado. Ayayang una-huna og abtik ang lawas matag buntag. Ner, ang ibong ang morning routine or ibong hapon karon. Sa Santon Plus Coffee Mix katropa. Di lang kini basta-basta nga kape ha. Makapalagsik ni nga kape kaya aduna kini mangustin, aduna kini malunggay. Og syempre aduna kini soya beans, maghanda kini saktong tulid niya enerhiya. Og antioxidant pag yung kini mao nang mapanilipta ni mong lawas batok sa stress. Busa karong hapon na. Samtang nagpaminaw ka sa extended drawback sa XFM. Di ka mabalaka. Kay mawa man na yung rayuma, mawa po na yung stress. Mag-Santon Plus Coffee Mix na kanabuntag. Alang sa huna-huna, nga hayahay, kalmado o gwalay toxic. Ana ng peg dapat sa tong kinibuhi. Siyempre mga kaigalaan, kamuhatag na po tagkanta, no? Kapano ba mo ang kantang I'll Never Break Your Heart? Kadumdum ba mo, ana? Kanagong sa Backstreet Boys, unang gipagawas na niya itong 1995 isip ikaduang single sa ilang debut international album. O kaning kantaha gisuwat ni Eugene Wilde and Albert Mano. Kuya kay tag detalye na ino, no? Tuwad sa nindot yung harmony na ining boy band nga kini mga katropa, naibo kining dako nga hit o gusaka sa dili malimtan nga classic sa tibok kalibutan. Ari ng kanta sa Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart. Dari lamang sa XFM 95.9 Channel Sara City, katropa mo exciting. Ako ba ninyo mga katropa, walay lain, way pakay, Papa Kalbo!
1: Papa Kalbo!

0: Exciting!
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Komplitado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: X FM.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus.

0: Lit sa mga butika.
1: Handog mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipain

0: Story time by A1.
1: Kalbo!
2: Kalbo! Kalbo!
0: Ako, nag-Japanese siyempre. Nindot kayo kanta haba, no? That was the A1 song, Every Time. Usa sa mga pinakasikat nila nga kanta niya itong 1999. Siyempre, gikan silang album nga Here We Come. O, siyempre, gisulat mismo ni sa miyembro sa grupo nga si Christian Inge Brixton. Ang sabi, oy, naglisod ba kong pronounce? Mark Reed o Ben Adams. Kauban si Ben Robbins. Di ba? Yawa rin kantahan, no? Pero tingin duta. Hit ka ini diri sa ato sa Asia, labing pa sa Pilipinas o sa Europe. O napabiling gyapon kini usa sa labing paboritong love song sa dekada 90. Inanta mo para gini sa mga idaran, mga kaigalaan. Idaran nga ka nang di nakabalumutuplok sa cellphone, pero ayaw pagpabitin di ha. Paunsa ni mo makapagbabae dahil di ka kakita sa ano, nawong?
3: Invent pa more. Sige lang, invent pa more.
0: Ay, wama ko ka-invent. Dari, kaya alangan, di man ni mo makita kung tuplok-tuplok paghihapon ni mong cellphone ka ng dikipad ba? Di ba? Well, anyway, sama sa panultiyon ba, nagkatuba mo ni ini mga katropa? Nga... Ang pagka-idaran ko ro, dili kini siya dapat babag. Aron dili ka makasabay sa uso. Pero ang uban, di-admiton man niyo, dili perting disura ginusahay, no? Nga mag, karibang, mutunso ka sa bagong smartphones. Busa karong adlaw ang mga katropa. Aban si Papa Kalbo ato nga ipatigbabog gyapon ang pag-cut on Facebook, Gcash, ug sakto nga pamatasan sa internet. Nga dili na kinahanglan nga magsigi pagtawag sa atong mga anak diha mga katropa aron lang aduna kay tuplukon. Akin sa man diha be. Ang makarelate di ining magsigi patabang sa mga anak kada abrig Facebook, kada abrig Messenger. Kada bang gusto raon tanimo tan-awon ang hulagway sa imong apo. Og naana kay apo sa imong anak o mag-video call ka sa imong kumare, sa imong kumpare bari karon. Apan imbis nga heart icon ang imong napindot, na live stream naman noon. Iba, di lang na katropa. Unsaon na lang kung mag-Gcash ka, mag-Paymaya ka, mag-kurog-kurog ang imong mga tudlo kay basig masayop ang numero nga mapadalaan o masiro na imong kwarta.
4: Alakari
0: adati. Dili sab nato kanimtan mga katropa ang atong pamatasan sa online o kanang gitawag nga netiquette. Di ba? Bago na sa inyo ano? Ay ano man, pero ting daghana na karon sa mga fake news. Daghana na kayo karon mga bakak nga pamahayag sa Facebook ug TikTok. Ya kung di ka sigurado manubag ba ini kay sa imong anak. Kana makabasa ko kag headline nga bawal na mukhaon og humay, sugod ugma, patay. Kaya imo dayong gishare, imo dayong giforward, imo diritso sa tanang group chat sa pamilya nga walay verify, verify. Inuho ko katropa, ayaw intawon mo kataranta niya. Basaha o siguraduha o sa kontinuod ba ang balita gikan sa kasaligang news sources sama sa XFM 95.9 General Santos City. Iyon ana dapat ang inyong peg sa kinabuhi mga katropa. Diba? Apan, admiton man ninyo dili. Ang pag-cut-on o pag-angay-angay sa bagong teknolohiya samtang nagkaedad na kita kay makapahago sa utok o makapahuway sa atong mga mata. Kung magsigi kag tanaw diya sa screen o magsigi kag stress sa mga balita online, dali na pong kaya kang mautan o karabang energy. Magluyay mong lamas. O dali ka lang matakta na diyang sipo o bon karong trangkaso kaya naman na stress sa makagmayo. Okay, kadali lang. Kinahanglan protektado o uptick ang imong immune system at ang adlaw. Bisag nagkaedad na kita, dapat magpabiling gyapon kitang uptick. Klaro atong pananaw o kadunay taas nga resistensya aron makapindot pata sa mga cellphone. Unsay solusyon? I-partner ang Santon Vitamin C sa Alkaline Vitamin C mga katropa. Kaya ang Santon Vitamin C dunay gamhanang proteksyon o natural nga suporta alang sa imong immunity. aron nga mapalayas na mga sakit-sakit niya kapoy lawas pagluyagi kan sa adlaw-adlaw nga online o kayo itugot nga mag out of service yun ang imong panglawas. Muna ikaw diya magsanton vitamin C na kada adlaw alang sa lawas nga hawod abtik og siyempre andam mo atubang sa tanang hagit sa teknolohiya. Santon na vitamin C, the alkaline vitamin C mapalit sa paborito natong mga butika.
1: Papakalbo!
0: Ayay, paspasa mo dagan sa oras, oy. Nagaan sa tabog ka ng mga nindot nga music. I-try na ito nga remix niya ka ninyo mga katropa. Kasi pag idad-idad, tataga may kaibaw, pag yapon tumutuplok-tuplok na rin. Kumpiyansa kayo mo. Siyempre, relax sa muna. Diyara mo kayo mo-play sa mga paborito ng mga music. Dari lang mo na. Sa XFM 95.9 General Saro City, Katropa Boy, exciting siyempre inyong kauban. Katropang Papa Kalbo!
1: Papa Kalbo!

0: want the ball, you want the ball, you want the ball, you want the ball, you want the ball, you want the ball.
1: XFM. XFM.
2: XFM. Extended throwback. Extended throwback.
1: XFM.
3: Premium D3 ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug murin nga oil.
5: Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
10: Exciting!
11: Santon Plus Gold.
12: Ako dahil si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na rin ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Send money abroad quickly and easily with Envoy Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoy Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Mao na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
1: XFM.
10: 95.9.
1: XFM.
15: This is how we do it.
2: XFM. Extended throwback.

0: 4:11 na ang atong oras sa kahaponon, mga katropa. Kanagyapon niyo programa, tulumanoy kiniang Extended Throwback. Kaubang gyapon niyo si Papa Calves in the house yo.
1: Papa Calvo!
0: Baby, I love you. Uy, mawala itong kanta sa Boy Zone na. Picture of You. Diba, nindot kayo? Mara mga 90s song, mga katropa. 1997 siya nga kanta, mga katropa. Gikan sa nakalbum nga Where We Belong. Gisulat ni sa ilang lead singer nga si Ronan Keating. Kaoban siyempre ang songwriter duo nga silang Paul Wilson and Andy Watkins Absolute. So kinikantahan na himo usab kini official team song sa sikat nga comedy movie nga Bin sa 1997. Diba? Berting nindut ang kantahan mga kaigalaan. Kumusta? Nahurot na ba yung kapili ha? Parisi na yung nagkanang pandisal. Labi-labi mga katropa ka na bang chisdisal? Wala. Pitatinood. Labi-bito kayo na. Isa pa may ginahuat ninyo din na ituslo na yung tao, no? Para kanahan po yung taong kanihag pangapi. Uy, kumusta na sa itong mga kaigilaan dahil mga kaigsunan nga nagkapamino gabong karon ha? Dari sa ito ang programa ang Extended Throwback. Siyempre mga paborito ninyo mga 90s music mga katropa. Sa kursakol tanin ni mga danceable track, R&B, pop, ballad, love songs. Tanan na ha? Sa kursagulan tanin ni mga katropa, anong nindot kayo? Akan eh, sigurado baka dumdog good mini ini. Reggae pop cover. Nindot kayo mga katropa sa tibok kalibutan. Inisikat yung tao ni kinsa man na sila katropa. Papa Calves, Big Mountain. Ipagkabas ng kantahang 1994 para sa soundtrack sa pelikulang Reality Bites. Diba? Pero kining kantaha perting nindutan ni that time. Lamiki siya talunggan, lamiki paminawon. Mga Gen Z niya. Ay, yung mga anak, papaminawan na ini. Kaya ang kantang Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Nagyapon si Papa Calvo. All the way down until 5 o'clock in the afternoon.
1: Papa Calvo!

0: FM.
1: Exciting!
2: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: XFM.
1: Exciting!
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Vitamin C.
6: Ako si Ola, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Nasuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: XFM.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: We, sa una, sa wala pa ko ka paminaw, XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pero karon, sukad na ka paminaw kong XFM. Pweh!
6: Hoy, Pulding!
9: Minaw ka sa XFM.
10: Pero karon, sukad na ka paminaw kong XFM. Pweh!
6: Hoy, Pulding! Labining!

0: FM. Kalbo.
1: Ako nag-iapon eh, patinindutan sa mga music. Kabalo ko, nagsayo-sayo, ginmo diyan, nag-indak-indak, kinintawan na yung mga tiil. At saan tama, kay tiil na lang may maliho kukulo.
2: Malangali, atabi.
1: Nanggahi naman. Maintag kang nanggahi para kay misis, di man po, nang gradawasan, mapunta lang, tibok, nanggahi. Sarang man yung tao na. Uy, Biyernes na ikaroon. Siyempre, mga katropa, happy tamo kita man namilit. Sa oras na ba? Ah, okay. Mga katropa, saon ta ba ni? Alas 4.52 na maginintawa na itong oras. Closing time na, oy! Mubabay na ko. Ah, musulod mga katropa, ang paborito ni mga rock music. Pagkauman niya na siyempre kay Biyernes magkaroon pag sunset o niya, tutok lang mo kutob na Sabado, another sunset na. Nga naman, paminawan yung mga Christian songs. Dari sa itong sibihanan with commercial free. Why mga commercial? Tanan, Christian song, mga katropa. Anabang magunahuna mo ba sa iyong mga sa? Baka mga imong mga pasaylo kay di pa ulihan tanan para di ta mga impyerno mga kigilaan. Bitaw tinuod! Kabalo mo nga ang kalbaryo, ako di ko kumutuwa na doon ay kalbaryo ba? Anabang si tawag din eh? Diba, ang paghukom na anining kalibutan na karoon, doon na magunay mong padtuan pag mupanaw kita. Langit na impyerno. Kung di ka mabalik sa sabakan sa Ginoo mga kaigilaan, sigurado yun ka, impyerno yun ka padung. Bito, tinuod na. Wala'y tiaw mga kaigilaan. Muna mag-amping yun mo ha. Wala ba tayo oras sa Lunes sa Bunpuhon. At tagin ninyo sa Domingo ang Express Rewind. Makaoban ninyo si Kuya Chris sa inyong mga radyo. Gika na siya alas 6 sa buntag kutob, alas 8 sa morning. Mga Bing Rodrigo po na yung mga birada niya mga kaigilaan. nindot po kayo mga sunata ba? So, kung sagula ng mga bistak na karaan, hawa na, atsyok na kayo. kanang time nga Domingo, pang senior citizen. kita kay batang 90s pa man ta, dirita sa alas 3 kutob, alas 5 sa hapon sa extended throwback. Para na wala tayo oras sa programang extended throwback. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Sakala na lamang sa kanitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Papa Kalbo, inyong katropa karong hapon na nag-iingon. Bye-bye! Take good care! I love you! Mwah.

0: 95.9 XFM Jensen
1: XFM
2: Exciting
1: XFM
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo-inom aning Santone Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santone Plus Gold.
6: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santone Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawa, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: I kinda like you.
9: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 73-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
10: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: Nisantin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, gamakabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide!
3: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
4: Ex-Telbay, 33 anyos, taga-Mako din. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pukog tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Nay mga bana, nga bisag bagura lang anak ang ilang asawa, mga mang na. Exciting, Col? Exciting!
7: XFM.
6: Ka-exciting, oy?
8: XFM.

Glory. Glory.

you know that there is a God beyond the shadow.